0: wa oruko mi oyi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremo idiobi airport area ni ilu ibadan to ba ti di ore meji so pe o nlo si sebi oba ore meji agugu so pe o nlo sebi oba ko sen ti o mo be Wednesday ati ojo Sunday ipade pataki ti o se miss loruko Jesu wari anuba ni opolopo Thursday ati ni ojo Sunday mo ma nwa ni igando ipade nla ni gbara mi fun mi o ma waye lekan eti se losu Friday keji lo ma nwaye ni igando ete wo simi mo palase anu olorun ati agbara o ma gbe owo hey o se pataki akanse ose ose ororo ti se ose ti a wa yi hey o ti metitititititi o je mo pe awon eyan ti nwa ne camp bye kina se nbe won ti bere adua won ti da ina awon ina wa yi ise agbara lo mo se o je mo pe opolopo iranse olorun won ti fi brachi won le won ti wa si camp won ti gbadua won ti da ina ben awon eyan ti fi ori ko awon adua won yi e te wo si mi sa mo pase ani igbekun to wa yen wa jade loruko je loruko lo o ma jade wa ebe o ki se bugbe re loruko Jesus mo ni wa jade wa wa jade wa pe ko dara o eyan o gboro ma sere abi se awada ni akoko ti o ba wa ni igbekun igbekun da be to wa loko eru e so fun mi ona wo lo fe gba lati se bi oba en to wa ni igbekun to se ru ti won pase fun ko wa so pe on fe se bi oba ona wo lo fe gba o gbodo kokko jade kuro ninu igbeko to wa yen mo pase gbogbo en tori mi gbo ati wa atomo re ataya atoko re ati se re ninu igbeko ti aye ju yin si o ya jade wa e jade wa jade wa jade wa jade wa jade wa jade wa jade wa jade wa jade wa ka puti o su yi ko se miss ni on the 16 17 and 18 ola ne pade ma bere lati asale one la we want to make this camp because one fair miss any 72 hours ko ha ni tumo bi ta ba so fun ni pa 72 hours oni tumo ojo meta oni tumo kilode ti awon woli to fun se pade ojo meta ko ha ni dibi oni di ti won fi se pade olojo meta tori won ti mo ipe ipade ojo meta yi o ma ntu awon eyan sile won ma si ati o wi koko to wa ni idi re ko to di pe won se ipade na mo so tele si enikan loruko Jesu o ya jade wa a second ni bela jona dola lo ojo meta gbako 72 hours to san toru ninu eja igba to wa nu re o go ti sore tinu ama second wa lara e eja o le ko le pa o to wa nu eja ko le pa jona tori ase to wa lara e iru ase ye ni mo ran saye e bi olorun ba fi agbara nla pe jona jade kuro ninu eja to lo po sini lefe ni ilu ti ogo re wa loruko Jesu ati osire sibe in the name of Jesus igba ti ogun le tan won ni eja pa gbogbo iran Israeli ha to wa susani enikan lo gba imoran yen enikan lo gbe imoran yen dide amani ni oruko re gbogbo ipinu re ni pe ko pa Mordekai ati gbogbo iran re sugbon ki lo gba won la won parapo ni susani fun ojo meta won ba Olorun soro ninu we history se kesi Olorun na wa gbara re lati tun won sile lasako ko te po tun won sile nikan sugbon awon ta won awon ta won ti won pinu be gbogbo won ni won lo si enikan ni mi gbo mo so tele mo ni wa bori ogun amen mo ni wa bori ogun amen o ma bori ogun amen o ma bori ogun amen o ma bori ogun amen o ma bori ogun amen o ma bori ogun amen in the name of Jesus amen if oni awon ese gbe so lanu mo ni ma so nkan tan pe 72 hours mo le quote e fun e ninu bibeli ojo meta ojo meta ojo meta mole koti 98 ojo meta ninu bibeli eja wo Genesis 22 aka wo ese kerin Genesis 22 e ka verse 4 Chloe
1: ni ojo keta
0: yes
1: Abraham si gbe oju re soke
0: ni ojo keta o ti gbadu ojo kene ojo keji ojo keta ni ojo keta Abraham o gbe oju re soke yes
1: Ori ibe na le okere.
0: Ori lo ori lo kere. Ogo ma wa lo kere ni. Be ni ase yen lo gba ile fun. O lo tori pe o ti gbadura ojo meta. Enikan ri mi gbo to ba wa lara awon to loro ofe.

0: and with Jacob Genesis chapter 31 and verse 22. Jacobu ona wa ni bekun ogba dua ko to di pe o ma kuro ni bekun ni bi ti ogo re na yo de ti jade ni yes
1: asi we fun labani ni joketa pe
0: ojo keta ni won to so fun labani pe
1: Jacobu salo
0: pe Jacobu salo be ni eyan ma njani oju boro ko le yan fi kuro ni oko baba e e tawo si mi sa mo so tele anebolu ati beti e mi e wa ne wa ju oluwa ti mi duro loruko Jesu ti Nazareti o ma jade wa o ri ofe lale leyi gbogbo eyan mo Olorun te ba wa ni jebu meje to peje bo de nikan ijebu ode la ti pade ni to ba wa ni ilu ta npe ni jebu to ba wa nbe to ba wa nbe anfani nla leyi oluwa lo palase ka gbadua ojo meta o de wa bosi o se ororo anfani ne ibo lati pade ito oro local government feed ibe lati pade feed ito oro yen ni local government ibe lati pade to ba ti wa ni jebu wo moto lo si jebu ode ago merin la ma pade nbe anane pade ti bere gbo mi sa oluwa wi pe gbogbo eyan pata to wa ni pade ni kin fun ni mantu oni tuma ti wo ni ba fun ni mantu oni tuma la e tewo si mi mo so tele boluwa tin ba ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo ipa ati agbara igbekun ninu aye re o ya jade wa eyan le wa igbekun ko mo yo ma struggle igbekun yo niye yo ma wana igbekun yo niye sugbon ma so kankan fun e o ma ya elenu lere ntan pe ni igbekun en to le ka kiri o le wa no igbekun tin ba ti ka fase yo kan yi ma wa so fun o ntan pe ni igbekun a wa gbadua lori e Genesis 42 verse 17 Genesis 42 verse 17 yes
1: o si kokogo wa po sinu tubu ni ijo meta
0: sotan o ko gbogbo won jo po sinu tubu olorun lo mo iwo ati awon te jo wa ninu tubu kan na alabajo to fire laarin ologo were alabajo to fi suma won olorun ti won fi oro be owo alabajo to promise to dem failure alabajo to fi ri awon eyan lala sugbon iwo gan o de eyan lala o kan ba won se meeting won ba won fori ti ni bi oselu to ba de bi ase yori won o ni gasi e mo wa to je iya for 3 years ko to di pe joba mi o to de after 4 years ijoba mi a to de o to mo gba to tin babo ni o tun fi lomo lowo omo na o ti jere nbe o wa le so fo mo yen pe ko lo si pade layi gbo mi sa to ba wa ni prison pelu awon eni awon kan ninu igbekun ni ijoba okunkun gbo mi sa iru ila kan na lejo ma wa iru won ma la ma pe ni awon olo

0: bo be ke boro ma yi o so testimony leyin testimony o wa so apere ko la pere gen oni ko ye o
1: Hello, sir. Kalesa, emi omo ojo yin oya fefe ni mo soro lati agege tajuti makojola ati agege ere mi lo bayi sir ninu osu ta wa yi ninu osu kejo yi se ni ka sun 1000 kapi damage mo o ifa ipe ifa ma woli to wa so mo fe sun ju be lo ni aro ojo yin sugbon kan to ka mu mi lowo mo sa gbe oju lati le pe ki ni sun 1000 gbati mo so 1000 gbati ma bi di owo oro le no sun so 100,000 ni ti mi o ti e mori lo san di simi mo gbe olohun ga mu yin olohun logo yen ni mo ni eri ti mo ni kin so fun e ku so olohun o baba sa gbara do tun o yen lo be sa elegeji be ni pe mo ri apere kun ni sa ni ale yi kini kan to sele ni pe kini konkon se ti mo fun we ati okuta ti won ma tin gbe ese yen mejeji ma wa loju kan ninu ke konkon ni bi mo si ma ji la ro isa bi mo se ba idin to ti bo kini yen niyan idin ti bo ba ti di e bo mo wa je yalenu fun mi pe iru apere le ni iru apere o lele so ko ye mi sa mo fe mo e tun mo ati pe kini mo le se ejo e ba mi mi o mo tun mo emi kan na ti mo pe lati agege ma konjola n ba nsoro idin bo o se we pelu kini okuta to ma tin bo gigrisa ni so bi mo se ri niyan o o ya mi lenu sa o e se
2: o ko le sa o daddy ati mommy emi na ti le ri o mo dupe lowo olorun olorun se bi oba fun anu ti mo ri gba ni last year ni mo ti fe jerry yi but number o ki ko mi mi o de kini yi se won se ba mi se online yin so ni last year baba wa ninu oluwa so pe ka bu yepe abiorun le wa wa pe ogun abiorun le pe olorun ma segun fun wa mo bu yepe abiorun le mi lo o sele yi pe mo ma n gbo orun kan ninu ile ibi orun wa eku asin eko kan na ni mo ma n gbo orun yen sugbon fun iyalenu ni ojo ti abuyepe na pelu adua kikan ni fuwa pe olufuwa pe ti mo fi omi yen ngba mo dele mo fi won gbogbo le ise ni ohun asin yen wa jade sita o bu jade bi pe ki won ma dana ko ma ru efin yen aba bere si pe holy ghost fire titi ti orun yen fi jade bi iseju marun leyin eleyi igba to tun di elekeji ninu odun yi daddy so ye pe ka tun se ka bu iyo si orugun merin ile orugun merin ile yi ngba to di ojo sunday moju monday leyin adura yi mo ri yi pe orun kan orin ni abi le ori sili abi orun le ile ti mo n gbe o bere si bi ki ese yen ma dun ko mo dupe fun ogun lati olorun mustafa se ninu aye mi ati labi orun le mi mo gbe olorun ga fun ise agbara yi ti olorun se ninu ijo se bi oba mo gbe olorun alaye ga o daddy ati mommy e pe fun wa loruko jesu oruko mi ni oluwaye mi si omo ojori afefe ohun ni mi daddy e pe fun wa o ise yin laye yi ati laye to nbo ko ni jona o e se pupo
0: o san ore so eyan le ti pase ore ri segun bi ki de wa lara okuta fun fi gbo ese kode wa ku fun ide o ti mo pe bo se wa tele to fi wu eniyan bo oju o si ko ri ori awangeli woli to sore si a

na Jesu to se mi o se mi dada o lo se mi logo o e wa je ndupe lekan si won ni bi aba feyin so wo to ta feyin so wo si teyan rin leyin leyin lo si Luis seyin awon ti oniyin ni oniyin ni o awon ti o si yin ni oyin ni gbogbo eyin te dide te wa fun ipade 77 special ati gbogbo awon mo lohun ti won wa ba woli odekunle Epaphras te wa ba mi yo o dupe legbe legbe logba logba mo ki yin mo nfi gbogbo enu so pe e se gan o e ku itoju mi mo de ogo pada fun olohun fun aye yin mo so pe e se ah eyin omo olohun e je nfori koko bere si dupe na

0: o to ba n fe with o to ba n ki olohun down e ba n ki po se ngan in se mo dupe ti o bi dale niyan ati gbogbo eyin to ye ki n kitin to ranti ati ki e mo bi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo mo na wo si mi nile gbogbo eyin te send gift si mi nile ati lode eyin te wa ni diaspora mi le ki yin tan momo te du oye gbogbo eyin omo olohun oda lanre anko anko anko anko epo ti mo le dupe lowo yin ti le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te ngbo mi te mo tele mi lori line eyin omo ri line te nwo mi lona bi to jina eyin te sumo ateyin te wa ni tosi in le ki yin tan o in le ki yin tan o se wa ma won tin ki kan gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo soso gun so npa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba ngbo yin soke ka won gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi ele kose e se gani nice mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan gbogbo eyin omo olohun ni bo le wa e jo e ba mi gbe iyo yin ati anointing won ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo ite gba ni Jesus City eyin te ni ite gba ni jo Sunday atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbare ni to laye atohun e mu iyo yen wa to gbadura si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa o ba mi eni to ni majemu ni ikawo gbogbo eni to ba bere si lo anointing won yi gbogbo awon to ba bere si lo mi iyanu ti aye won nilo majemu ti o gbe yi pada de ba won ko bere si jawo nu le won lo leyo kankan momo yi iyi pada ko de ba aye re ko de ba awon me ategun ti tun ko fe wa iyo gboro oluwa wa bere ise anointing oil wa bere ise omi wa bere ise eyin ayan fe e le bere si lomi ati anointing oil bo iyo yen la ni ti lo mo fe so awon kankan ni agbare ni to ni aye atohun bo mo se fe se mo fe gbadura fun awon eyan meji si meta engineer e je ngbo nti baba iso e je ngbo nti brother iso eyin omo olohun kuto di pe ma jade
1: praise the lord oruko mi ni olaniyi olarewaju mo wa lati adegbai
2: adegbai nbi
1: mo dupe lowo olorun lori oke last year july ni mo join ipe yi so baba mi ejo mo fe to anfani kan lowo eni to to dari mi wa sinu inu ijo yi mommy latifat
2: mommy latifat e se orire be se nbo yen idunu subulu ayokan yi e ma mu yan wa church o omojo ti ase o wa lenu mi o bi iru oni bayi ase nbe lenu mi momo yi e ton ra won laye mo tin wo won mo ngbo yin
1: so won igba ti won so fun mi pe ki ma wa si olorun ojiji so won ni pe ti ma ti debi ipo osu ofa won ma fun mi ni ga ororo omi 77 mi ni o ma so be na ni bo e je ki n dopo o si mi emi gogo ma pray to ba se wi pe ona ni ijo yen fun mi o so mo so oju alaye gangan ni mo ti ri baba mi pe ona ni ma bo o si iye de ni fun e ojo na ojo yen wa gbo si jo Wednesday program ojo yen ni mo te bi bayi so mo wa ri
2: eni suwo eri mi loju ala
1: be ni sir
2: o si emi ni mo
1: be ni sir
2: bẹyìn bá pọ tẹ baba n lẹ evangelism ṣe bẹ mi mímọ mọ polówó mi ẹ mọ ń gbọ yín jàre.
1: So ìgbà tí mo wá débi mo wá bẹ ìrànwọ́ ọlọ́run pé ìjọ tí mo wà mo ti fẹ́ ṣe baptism tipẹ́tipẹ́ bí ká ṣe lónìí wọ́n ní ààrẹ kò sáyè ẹjọ́ tó bá fẹ́ lọ sódò asanwó everything kò yọ ọlọ́run mo fẹ́ nǹkan báyìí ìrìbọ mi mo fẹ́ ṣe ó jẹ́ the following weekend ẹlẹ́wà ṣe lẹ́wà kìíní ní church pé àwọn tó bá fẹ́ gba jésù tó fẹ́ ṣe ìrìbọ mi ọjọ́ yẹn gangan mo ṣe jáde mo yá thank you Jesus pé mi ò sì jọyà pé nǹkan tí mo wá mo ti rí so ọjọ́ yẹn mo eléyìí o máa jáde fún ìrìbọ mi so ọjọ́ the following ó jẹ́ after two no 4 weeks la lọ sí odò ẹlẹ́yẹ lè ta ṣe ìrìbọ mi
2: 4 weeks lẹ́yìn ìgbà yẹn
1: yes
2: ẹ̀ ń wá gba lẹ́jọ́ ń bẹ̀ yẹn
1: bẹ́ẹ̀ ni sir so ìgbà tí mo wá ṣe kò wá sí pẹ́sìgbà náà ni wá ṣe men confession ṣe wá ní pé àwọn òun ló máa join men usher usher náà mo dẹ̀ ń ṣe ní church ti mo ti wa tele tele mo na ki lo sele o ko si nkan to fe se oga mi ko tele ri pe eh choir ni ejo ejo choir gan pe choir le ejo mo kan sare pada ni ojo ti e pe wa wa si bi bayi pe ta ni o se choir bi osha oni osha ni emi mi mu so mo sha pada si bi osha won a se fun me no sale igba yen ma se wa pari emi ran ni pe o ti ri opportunity na ni e o si se fun mi ma si se fun mi ninu ile olorun na mo se lo ba oga ni e pe mo fe join osha yi jo igangan so ati gbaye ni mo ti wa se osha ijo yi
2: so kan yin wa bale ni
1: ah daddy okan mi bale
2: ninu sisin olorun
1: in fact okan mi bale so eri mele keji daddy
2: mo ngbo number 2 yi
1: number 2 sir so ijo silo ye gangan eni mo wa bere fun kan ti mo fe gangan pe olorun ninu ijo ti mo lo awon mo jo yen tin yo mi pe engineer la se se lo se ni abi kilo deja a riyawo lati je mari se gbe so mo wa ni olorun egan yi po mo fe ko se igbeyawo fun mi because ko si mo ma amunbo obirin o da ati ase danu o wa ninu aye mi because most of the
2: time awon pin na mo ma funbo
1: because relationship o po fun mi
2: se ti ri pe yin nkan po le mo sunkun ni se to bi ba nsunkun won mo sunkun iyawo iroko mo mu bo ni okun na ni o so
1: yes sir so mo wa ni pe lagba olorun ti ma le se wedding ninu ijo inu mi adun ko pe sigba na le wa so pe le wa gbadura ile mo le mo pe gba oko re gba aya re gba oko re gba aya mo na olu mo kisi nu kini e pe wa so
2: e so pe kakan kaka Mongoy.
1: So mo sha kiss no prayer yen pe ah lo ni ninu ijo mi ari temi mo ari temi mo ari temi se ko pa si agba re wa so wi pe a se pade maya
2: mo je maya
1: mo le before they go olorun ti wa se
2: mi kan to nbo laipe yi
1: olorun ti wa se fun mi nita yin pe mo ti kiss ni gba mo so ko asi problem pa ti wa jo pere so so mo sha to call the story short
2: erobe
1: Ben, ko se bi bayi o itani o.
2: Eh, ri kan mo nta.
1: Ben sir, Ben sir. Yeah, o ti a ti se yu wedding o wa bi bayi. Olowa. Olowa. Angel.
2: A bi baptize. Ti. Bibeli ni eni to ba ri aya rere fe ogba oju rere lowo Olorun. Olorun lo fun won ni sister yi. Olorun lo ba yin wa angel ba n gbese lenu e duro toko yin awon ni exhibit number 3 e wa ba n gbese won lenu ngba te wa se bo ninu yin se ri lojo
1: ah daddy mo jo ore pe o ni pe won gba video ye mo jo lojo yin lojo wedding e ni all
2: the people mo gba lojo won
1: eh won gba ye photo ni won gba me ni mo se wedding me this year
2: lojo yin
1: ni mo se wedding so ko wa se
2: aye but da yo pada ni owo
0: nice gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi mi mo ton toro gbe iyo yen dani e mu anointing oyin lowo e gbe omi yen wa pe oruko jesus lekan olorun jo tin ba lo anointing oyin tin ba lo iyo yin tin ba lo mi tin be lowo mi je ki tan mi o change I want a new form a new life a new order mo fe nkan titun ninu ipe irawo mi mo fe nkan titun ninu aye mi mo fe nkan titun ni bi ise mi wa fi kun bi n ba jade laaro yi je n bode pade je n ba anu pade loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to ri se lati ejo yi agbara lati ri se ase lati ri se majemu lati ri se oja bo sinu aye re in the name of Jesus Christ an gbogbo eyan omo olorun te ni anfani ati gbo mi kin to ma lo ola le n gbe iyo yin nikan bo anointing oyere anointing are bo se fe anoint mu ninu omi ko si n to le fi danwo so tele si ko to lo ko wa wo bi nkan o se ro olorun e je ma lo ore ti gbogbo eyan o fi le laaro yi oluwa so nkan di rorun mo mi lowo mo je n fagidi saye mo eyin te ba ni ida mewe mu jade e mu jade account number church re o 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade biyan ba wole elo eleyin ma 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan no gbe jade account number church ni
3: gbogbo eyin ten travel pelu wa lo Israel and Jordan
0: e nbo ni weman
3: ago mejo la si de la ro
0: inu mi si ndadun eyin omo olohun ti won bi loni de kunle dobale eyin te mo gba olohun gbo pe igba ti o ba fi di woye amodun in to ri se njo ni o ri se ko to dodun tin bo ko to to mark birthday re wa ti ri se emi si se bale o in Jesus name eyin ayan fe please eru boti gbogbo eyin te se birthday te se wedding anniversary happy birthday long life and prosperity idile yen ko di idile alayo titi dale happy wedding anniversary the lord will bless you and eje n fe le ikun so eje n fe le ikun ma ni ola ni wema ibe lati lo iyo a gbe iyo dani alaafia ni fun omode ati agba mo gbadura fun president ati governor wa pe ni asiko yin bo se n lo yi iyipada nla yo de si nigeria in Jesus name you are blessed number to share testimony yin si re 080-88-71-65-66 E send the message in Ire atanu ko bayin God bless you
4: Oh ya gbosha o Ondun yun baleti 32 FM now baby 94.9 Eyin e anferin gba gbogbo agbaye Awa fierce

Yoruba bo won ma nso pe ko si eni ti o le da wa laye lo to ni ni ile aye awon kan wa ti eniyan meji ni won fi se o le fi owo re ba owo ara re pade o le gba opa idije lowo ara re daju daju o le da kan orin ohun meji funra re awon kan ma nsele nigba ti awon eniyan ba fowo so wopo idi niyan ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo ti won si sokan lati di Leadway PFA won ko iriri ogbon ati ifaramo won jo lati ran e lowo ko ko ojo ola to lagbara si Leadway PFA ojo ola re ni anife sigidi.

0: Motula shidi ewu ari.
1: Veneton cleanser ni.
0: Jamisi ore.
1: Veneton cleanser. Egbogi ateje si ti badro ti ara wo ya ija. Lewon mo le si won yebe yebe. Inu ton fun ton da rugudugudu. Ko bara re iri inu eje. Amo na ti de o. Veneton cleanser. Egbogi ateje si ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode. Nafdac ifon telu. M1 Nigeria Limited. Ni won gbe Veneton cleanser jade. Telephone 08034051533. Fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Veneton cleanser amo tekun egboogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
2: Mami Mami ise yen ti bo si o
3: o ka ni omo dada
2: awon anfani koko tun ba wa o bi eto idabubu fun ilera pelu eto iyawo fun oko ati ile
3: iye na da amo so meto fe ki to joju da ni sha
2: emi o mo boya yen ba wa o mi mo so wa se pataki to yen mi
4: koda o seju pataki lo o le tori pe onise gidi lowo loni ko wa ma fi gbogbo owo mewe wa jeun tan lai mo bi ojo ola re o se ri nitori na oni lati wa eto inawo ti o ma rorun fun o lati ko oro jo lojo iwaju ba wa dowo po loni ni Access Pensions ki a ba le ran lowo lati gbe igbe aye iyoto mi ni ojo ola lapapo ale ijo tun ojo ola re to fun ekunrere alaye kan si wa lori www.accesspensions.ng tabi ki o pe wa sori ero ibanisoro
5: 02094613333
4: Access Pensions antun ojo ola to

0: Eko ojumo o ileise MTN Nigeria to debi ise wa laaro tuni lori eto yin eto wa oro agba won ni kinki yin o Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA look on me.
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN M-Pulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Oh, se sebi tara are, enyi gangan mumbawi. Se gbolohun kan be te ma wi pe ki kuku se ise mi ni mu alaimo kan se se onise bo ba se le ri kori ki kuku si owo mi ni mu alai ni arojinle ti olowo fi so owo ti fi ma wo owo olowo bi kowo kowo olowo ba mo ri owo lori owo to lowo kowo le ilu kokan mi ina ni yo ma lu eni ta ba wa fi so owo ti o wa gbagbe pe bi owo olowo ti won fi ohun so to ba fi le wo koni si owo to na o ma wo ti won fi ma fun ni owo ti yo fi lanfani lati le ma fi owo ohun wo mo le bi ti e na ipanpare olohun paja o ti gbagbe pe ijo ti aja ba fi ku o le pa ni yo rorun eyan omo wa te ba mo ipa inu aja ni ngbe ninu biology won ko yin ni parasite parasitic organism o mo nje aja ni fun aje intestine aje liver aje gbogbo e sugbon ijo ti aja yen ba ku nibo lo won mo gbe se won ko no ku ni ni ipanpare olohun paja ijo ta aja ba ti ku iparorun baba se nse ise onise be la se etare ni o bo ya o ti e mo amọ bo ba nbe ninu okan re pe kini ah ise se oba laagun kini ebi se onse ni ngba n ba bere si se temi o moju toju bayi lo ha oba ti ki le ni ko to mu ni mo na ti gba fi mu ni ko wo olowo owo ko wo ti e le gberu o si ro pe yo gberu igba ta ba fi wika ni won fi san fun ni bo ba joli keke eledumare le de hami roba ti o de sodo re gangan ti wo gun mo wo pe ta lo se o ti je keni akoko wo iwo nu o le duro tori wi pe o se bi tara re ni lokan wi pe to ba je mi ni se ma feru re tori pe ko se ni ti yo fe ka buru kan ko se ni ti ipo la ipo oriri owu laye se bi ti ara re omu mi ran ti tara kunrin kan hey eleyi to je abani kole biriki lani o kole kori le ti eko a ma kori bonu pe ori mi mama gbagbe oro ti mo ba eso lojo si pe toluwa ba nsina ola oba ma je temi o gbe ta lo nto o eja so daro la eja gbe
4: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
5: oro agba re o e ja gbe ye o.
6: Every day is another chance to do it all over again.
7: Give the best of starts on the break of dawn, 32 FM, 94.9.

0: 92 FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: Oya Gbose o. Ondun yun baleti. 92 FM no baby. 94.9. Eyin e an feri gba gbogbo agbaye. Our fear is gone.
3: Our fear is gone. Don't worry. Our fear is gone.
4: Baba Fendi Ode.
5: Iye melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
6: e lo le so fo luweri
7: e ma gbo
6: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
7: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
6: se ri ti are tinu bo ba ja re gba ti o ba ja re gba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wo mi lenu
8: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje je pe
9: afawon afawon afawon ati family won
10: a se mu yan gan ga a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo courage jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: lataye baye awon ni won toju e ngba to di pa gori agba ominira ori ijoba apapo o ntoju e sugbon ti eyin te jade ni awon lewe won yi gbogbo awon ilewe girama wa eyin te je akeko jade te ba de ilewe yin lowo bayi ni eri se amoju ese akesi pe amoju toto peye o si ni awon lewe yen ki se ni ipinle oyo nikan ki se ni ipinle ogun nikan kaakiri kaakiri te ba ri lewe kan to ba ndan bi eranu sugar to ndan bi aso ayan e ti mo pe awon akeko jade to wa nbe awon ni won toju e bi an ba de ibadan grammar school ni sin ori yin awu pe e wa lewe tori pe owo awon to jade nbe ko kuro nbe te ba de loyola college ori yin awu ilewe ti bi n pe lo queen apostle of apostle te ba de be ori yin awu te ba de yi to wa ni our lady of apostle abi to wa ni odu ona gbogbo awon lewe yen ori yin awu awon wo lo ntoju won awon akeko jade ni I apa ajoba apa ti ku joba eto eko ni kokon ni joba mojuto ko to mojuto eto eko ko to mojuto igbaye gbadun ko to mojuto atona se ko to mojuto salary owo osu ko to mojuto orisirisi nkan owo yen poju fun joba lati na se wa ri nkan to wa sele ni pe awon akeko jade wa won ipe bi awon lewe awon se didi penkeye mu ti won ti di oloko gbowo yi ko munu awon du tori eko ta won ko to muna doko o yato si nkan ta won ti o je awon omo won ti won ko ilewe temi ti jade eni kan so ninu awon ta jo jade o ni ohun ti ni lokan pe to hun ba se pe awon omo ohun ilewe ta ti jade yen no ma jade o ni sugbon gba to n de ilewe wa to hun ri bo se ri ta pe awon omo ti won to jade to wa sibe leyin ti wa won ti sorisirisi won ti ko ri bo se ko ri mo o lo mo je ka awon omo hun lo sibe
1: e jade ojude oja an pada bo e ku kale

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: So e ka bo pada lati ojo di oja eroyin baba fendole n go ni kon ni 32 FM 94.9 mo bi pe e ti fule lori eyin ti oya e ja mo papa
2: se ri nkan ti mo gbeyanju lati so ni pe nitori pe ijoba ti fi oju kokoro gba won lewe apa ijoba o ka mo idi ni ye ti awon akeko jade awon students to pe awon no moju to awon lewe won te ba ri lewe kan to ba da lasiko yi awon to ti keko jade be awon ni won tun le we se ki awon ti won keko lowo ka won na ti e le raye wa kon le raye gbe ki o le tumo nkan ta won ti o ti keko jade ta won na gbadun niba ton wa nbe se wa ri oro King's College ijoba apapo loni sugbon awon akeko jade ibe won gbagbo pe ijoba apapo o se to won foju nuwo ipe o dabi eni pe ipepele idiwon lewe yen o ti jawale standard e ti jawale awon de ni awon ole laju awon sile ki ni iwe awon baje won wa so fun ijoba pe e ba wa gbe ka ma se akoso e eyin le ni sugbe je ka ma se akoso e iyen ja si pe to ba nse akoso e gbogbo bi won se na gbogbo won en kole won se tun lekun awon ni wa ma moju to iyen lo wa mu ki awon tisha to sise nbe kon wa so pe ah e gba se lowo wa niyan te ba ti so e ti so de talada ni niyan sugbon minister so wi pe awon o gba se lowo won won de ni gba se lowo won sugbon ki musemuse suku yen ko le da musemuse ohun ni awon se gbe fun awon to keko jade nibe
3: se nigbati owo ijoba o ba se lati ma gbo bukata be se won o le pase fun won wi pe irufi awon yan bayi ni ki won gba irufi awon yan bayi ni ki won mo gba sugbon ka tun wa wo latara be wi pe owo ile eko ohun se ko tun ni gbenu soke
2: ah o le o se se ko gbenu soke o seese nitori pe obe to dun owo lo pa ti won ba ma ni pe ki won tun ilewe yen se ki laboratories won ko duro dede ki oju titi inu ilewe yen ko duro dede ka ma ra ogiri ko dun wo won anowo
3: awon owo ti joba na sibe nko se awon nkan ohun elo ikeko to to ateyi to ye se joba o pese re sile tele tele abi to ba je pe joba n pese awon owo ti won ya sibe ni bo lowo yen lo
2: o ka na ni o wo ti joba n pese fun won to ba ka awon akeko jade won ni ma bi
1: ka tun ko lori to ni se pelu ileewe ka tun bo sibo mi ninu iwe iroyin Daily Post lara iroyin kan be nibi ti ile ise olopa ti fi ate je jade consultator pipe awon agbesumo mi n pete pe o lati kolu awon ile ijosin awon ile eko ati ibudo awon agun baniro lorilede wa Nigeria bẹ́ẹ̀ ni ilé-iṣẹ́ ọlọ́pàá náà sọ̀rọ̀ wípé àwọn tí jó ojú lọ́la kan fi ń sọrí báyìí pé ọ̀fọ́n sì ní fìrúnlọ́gbá débi pé àjọ kan tí ń pè naptan wọ́n rọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ kan èyí tó jẹ́ wípé ó ṣeé ṣe kí ibẹ̀ kó mọ̀ fara dáadáa pé kó wọ́n sì wà ní títì pa fúngbà díẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká wá wọ̀ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ ilé ẹ̀kọ́ àti àtẹ̀lẹ́dẹ̀ èyí tí wọ́n fi síta yìí nípa ètò ààbò orílẹ̀-èdè Ibọ́lá Àbáyáraja bí wọ́n ṣe rí ìtúnifógbà yìí ǹjẹ́ pé wọ́n ti ní àwọn ti ń gbégbèsè ọ ìṣẹ̀lẹ̀ tún lè ṣẹlẹ̀ tí wọ́n wà ní pé ìgbà tẹ́ gbọ́ kí wá ní ẹ̀gbẹ́ ìgbésẹ̀ ètò yẹ síbẹ̀ sí àti pé bí àwọn ọlọ́pàá àwọn ọmọ ogun àwọn bí wọ́n ṣe ń lo àwọn nǹkan ìjà ìgbàlódé sí àárí àwọn èèyàn wa náà tó jẹ́ ti ìbílẹ̀ yálà ní àpọ̀dọ̀ wa ni àbí ní àwọn ẹ̀yà míì tá a náà lè dìde ẹ já ṣe àpẹẹrẹ sí ti àwọn àmọ̀tẹ́kùn èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwárí tí wọ́n sọ ni pé wọn ò fáwọn ní nǹkan ìjà ẹ gbé orúkọ gan àmọ̀tẹ́kùn só yẹ kí wọ́n tún mọ̀ wò pé àwọn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ dúró de ìbọn ibo làwọn nǹkan baba ńlá wa àgbà ni wà.
2: ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé pawó tá a bá fi ara balẹ̀ wò wọ́n dáadáa ẹ rí pé wọ́n ti bá ọrọ̀ ajé àwọn ọ̀lú àtàwọn ọ̀lẹ́tò wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ti jí àwọn èèyàn gbé dáadáa ní àwọn ọ̀lẹ́tò yẹn wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ wọn ibi tí wọ́n tún wá kọjú sí nìsín ní iléèwé torí wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá jí àwọn ọmọ gbé yóò ta ìjọba lára wọ́n sì mọ̀ pé ìgbé ńlá ni màálù ń ké owó ńlá ló lè jáde láti àkàtà ìjọba àwọn òbí náà wọ́n á ná díẹ̀ ṣùgbọ́n ìjọba nígbà táwọn bá po ìjọba nífùpọ̀ yóò gbé owó ńlá yóò ṣe nǹkan táwọn ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wo ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n wo mọ́ṣáláṣí wọ́n rí pé àwọn ilé ìjọsìn yẹn wọ́n lówó lọ́wọ́ díẹ̀ báwọn bá gbé àwọn èèyàn nínú ilé ìjọsìn ó ṣe ṣe kí àwọn ilé ìjọsìn kan pọ̀ owó ńlá jáde fáwọn bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ ẹ bá wo àjọ agùnbánirọ̀ wọ́n mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ ló ní àwọn agùnbánirọ̀ fódìdí ọdún kan tó bá fi ń sìlúùlù wọ́n mọ̀ pé táwọn bá jí wọn gbé inú kò bá ọlé làwọn òbí nínú kò bá ọlé làwọn òbí ó wà nti won ba ni ko won mu wa won fe mu wa be na ni won tun ma po ijoba ni ifunpo pe ko mu wa idi ni ti awon olopa fi so pe eja sora o awon eyan yi won ti paro araro ti won fi mu file lati tun ji awon omo gbe nigba won ti wole yi ati pe ki gbogbo obi ki won je oju la la kon fi sori ati pe awon olopa ki won wa ni iduro dede se wa ri ki se olopa ni kan lo e ko wa ni iduro dede gege bi fa bo se bi mi se ri babalawo ti omo e ba ku ni soju e o ye ko ju oti se ewe ni omo ja ni abi egbo ni omo wa to mo e fi ku loju e ti ru babalawo be ba so pe omo ko ki ku loju owo omo ese ki ku loju ese o ye ki yan fi o di owo ko fi shan lenu ni ki lo nwo to mo e fi ku loju e in lo di fa fun awon baba wa ti won je baale ti won jo luode ti won je balogun e ri pe oye balogun nisin nigba temi wa ni kekere ti mo wa labule awon eyan to ni kimi ti won ni ti won je un yo ti won ni jobo jobo la pa ti won le da sabo kio kio ninu nkan bile wa awon lo nje balogun nisin oloselu atawon olowo ni won fi nje balogun la won ba fi nje balogun
1: ifo won mi ti olowo lo
2: he se wa ri pe keni kan ba lohun oluode ohun balogun ohun awon oye bi olorogun nkan kan ba yen eh ohun la re ona kakanfo eni ti o ba ni ti o ba ni ogun arinbo ko ma ja yan ki won ba jeru oye yen tori iru awon eyan be yen gan ni baba asa pe iru awon yen ni baale oba ni won ma nfe yin ti pe ba won ba iru awon balogun awon are ona kakanfo awon nkan kan ba yen mimi ko le mi awon sugbon ki la ni nisin oye yen ti di oye idani lola ki so ye dani lola rara se ri gbogbo awon ile to wa won gboto tamora bi awon baba wa sese laye atijo to je pe bi badan se fe to yi to fe to kanka to yi ode kan so lasan o le so gbogbo badan yi bode yen ba ti e fe sun gan o le ni kisigidi ko ma so de eh ifa mo so fun elekan mo nigbati o so fe re die si ara yawo mi to re mo die ni osibitu ta gbe won lo ni mokola lagbegbe mokola labekuta osibitu aladani ni mo ba debe ni gbejo keji ba ni epele o ba se ro orusun gbo awon la won ro orusun dada e kilo wade won la won de o je ka won sun mo ni kilo de won ni won fun fere fo won ni gbo yala won ba gbo ta won kon bere se polowo moyin moyin won ni won polowo moyin moyin ti le fi mun ni to won ti gba won mu awon ole kilo de ti awon amotekun wa looto o ye ki won ni bon balode sugbon kilo de ti won roju 280 bon balode lowo ojoba nigba ti won jagun modeke ati fe itan ta gbo nipa e ki ye pass laye o sugbon nkan ta gbo ni wipe awon sunday egboho atokunrin kan ton pe ni were ade bi nkan oju orun oju ofurufu ni won tin gba not in gba bon ton ba ti fe jaba ton ba ti nawo soke ibo abo so won lati oju ofurufu awon agbara yen ni bo lo siku
1: esa e ti amen
2: awon te ku wa ti won ni ru agbara ba je pe won reti ibon oyibo adeni amotekun ni won nso lopa won nso logun amotekun
1: e kin bi le ri pe eni amotekun ni won be so lopa be so logun igba ti won gbe form jai lati ma gba won amotekun se awon baba ti won ni ru nkan be lowo san ni won lo sori itapa irujara lati lo foruko sile ni abi won pe awon baba yi pe e wa eji kaju soro papo ti won ba de pe won se won leto ati dasin itori awon mi na awon mi ton je ti won le kan ti won lakun la ka nipa nkan se sina te ba gbon pe e ban dasile won je yan gbe dasile won ijobo pe awon won mo do ki ijobo sese pe awon
2: se ri eni to ba awolu mate o mo wa re ni ti won o ba pe e si eyan ni lati sora tori be yan oro ijoba da bi igba te yan ba yan agbado fomo lewe to ba yan agbado fomo lewe to ba ma sufe ni die to dake ah omo lewe won le bo si gboro kan ba da gboro pe ah ti sayan ti ja gbogbo agbado wa to sugbon won mo pe ni to ba tin sufe ko le ja gbado le pelu eleye kan so na idi ni yen ti o fi ye ke yan sora fun joba ti joba o ba pe ye si to ba da si oluwe o je bibo at ni eran ti gba ti wakilu to n da igogoru ti won se bo se wu won ni gogon nigba ti awon opc ti won mu wakilu ti won mu lo folopa awon opc gan to mu wakilu ohun lo lopa gbe lo sabuja ti won lo se won bo sese soju nigba ti won jagun kan nife ti awon kan awon oke to wa lati oke oya kan ti won da egbe yen ru nigba ti awon ara ilu ti won da si kodan won gbe oba ilu yen ni ilu kan legba agbegbe fe won gbe oba ilu yen ti won fi ya je ni ka la son lo didi oba wo won si fi la ori egbon
3: e sa agbagbe wi pe iroyin gbe nilu lorin pe o didi oba ni pele Kwara kabiyesi filu sile lori oro eto abo to me
2: oba kan so ko bi npe won po
3: kini ka wa se
2: se ri gbo te ijoba lo je bi se tori awon awon
3: kile bi ijoba
2: ijoba ni o pe awon baba yen se ri ti ijoba ba gba owo idabobolu ti won pe ni security vote ti won ba gba ki se lori olopa lori civil defense lori ologun nikan lo e kan lo si e pe awon baba idi
3: e se nko e se nko opo olopa e wo e mo so ni
1: Mr. Temison
3: temi won ni
2: bi pe si ni ki se sin tori pe ngba to ba wa laye lo le lo church lo le lo bosalasi
3: ifagbemi
1: o ti di
3: Jesu gbe mi
2: eh yato si yen
3: gbogbo osun wa nwa
2: gbogbo wa ko ni
3: ati Abdullahi
2: e ma gbogbo wa ko ni Jesu gbe mi beyan de Jesu gbe mi ko ni pe se ri emi ma so kini kan
3: Abdullahi
2: teyan ba je onigbagbo tabi to ba jo onigbagbo to ba le gbadura tori o ti sele ri labe kuta o okunrin kan esu ni lecturer ni boya won ati retire ni fe fudab nisin o ba nlo o nbo lati shokenu ngba to deja yaro ni abekuta o se igba yen ni 504 lo je oko to gbaju gbaja ni Nigeria o se se da 504 yen ni amjo babade pelu ada se ri boye gbe ada soke pe ko be lo ba ni oruko Jesu ki owo ko we gan lowo ba gan oja likini ti sele laaro gbogbo awon ara oja lo nworan ngba to igba to tun gbadura lowo eniyan to lo le ki se itan aro so rarara o sele ni mi kan fe daruko lecturer yen won ti di professor ni bayi
3: e ma da ko won kan ma lo ye baba
2: won o nkan to wa sele ni wi pe ngba to gbadura lowo eniyan to lo le se ri eni to ba le gbadura be li ja se gbadura pe ki no jade latorun ko bo sile ko si nkan to buru nbe eni to ba le gbadura pelu Quran wi pe iwo mo gbadura pe ki osan ko do ru mu e loju to ba le ri be ko si nkan to buru nbe sugbon ti o ba logun arinjo ma jayan awon baba wa ti won tu ara won se ti won dira won mu awa ko na ba dajo ani keni o ta ba dorun o a n tora wa je nitori pe iwo gan o kan jeje mi si ni o da mo nkan kan boya ni Jesu kan de mo o je Abdullahi ni boya ni won de mo ni ni
3: ba anobi
2: la anobi de mo yeah unko awon baba wa ta fi ti awon baba wa fi tamora laye atijo teyan ba tamora laye atijo emi o ru pe yen lo odina o de na run orun re a nton ara wa jeju a si esin gan esin la nse
3: se
2: ni ko te beso fun awon baba ti won je baba baale ti won de je oba ni pe baba sato ni yin
3: ari ona kaka fo nko
2: ara mo na ni ti e ba mo pe e le daabobo awon te ijoba le lori ejo e ko lori apere te e ba mo pe e le daabobo won e ba jare ona kakafo e ba je balogun e ba je apena e ba je olorogun e kuro ka su mo pa ku leni kokon afodo
3: adupe iwe royin daily sun iwe royin vanguard won gbe royin laaro yi lori n to jo kan wa gbangbangban ta ba soro nipa itu oraji orilede Nigeria epo bentiro Alaji Atiku Abubakar won wa ta re Bola Ahmed Tinubu laya lori igbenu soki owo epo wi pe kaari o bo sita ni tagbangba lati salaye lekun rere fa won mo orilede Nigeria papa julo owo ti won so wi pe awon ti fi pamo o wa ni pamo lori oro owo epo bentiro to si je pe be na lori nta omo orile leni eji eta gege bi nkan ti royin ko bayi pe owo epo bentiro o na lo ti sumo egberun kan tabo naira o di bi bi 30 naira bi nkan won lawon kan ta ni bi o di ni bi a dota bi 1450 won lawon kan ta ni 1470 ega bi iwe royin Vanguard bo nse quantity e sugbon se ko to ki Atiku bo ti bere kaari o salaye gbogbo orilede Nigeria na lo gbagbo wipe logan ti are ti kede wipe owo epo owo ranwo o ti lo ati gba na lo dabi pe alaafia idagba soke to raje pe nkan ti yegin mo lara se oro oselu so na ni Atiku so Atiku si so ni aipe yi pe bi won ba tele dibo fawon awon yo owo ran wo ri epo awon wa ona abayo mi sugbon ta ba gbagbe pe lodun 2022 akodun 2023 Alaji Atiku Abubakar won na so ngba na wi pe subsidy regime gan won ni fraud ni bi won ti ko ti won si so ngba na pe bi ori ofe ba wa fun won patapata na la won na yo wo ki la nko re lawo nibo la nlo lori oro iwe epo bentiro looto epo ti won lagbaye sugbon lorilede titiwa bi won ti kede yi o na la won le epo ti bere si ni se igbenu soke lati yin soke nibo la nlo se ba se mo ba lo re ati pa mo orile gan ta ma so pe ka sa ti mo rowo ra ta ba ti ri oku ku won se gbolo yen o na gbogbo wa si to se eyin
2: bi n pe ma je kin ton je ba se ma ba lo re
3: eyin
2: ti joba yi ba si wa lori oye ba se ma ba lo re idire ijoba yo gbagbo wi pe nkan ta mo n se fun wa ko te wa lorun ariwo lasan la kan pa Sheri Yoruba ni aifete mete aifero mero lo je ki omo oguja mefa oku si oku egba afa ati pe ai to soju kan so ni o je ki toyen oru ti awon kan ba npa pe ara ni wa e ri awon to ba so pe e beyin o ba jiya ko le joro awon to wa nje ni di to nje ni abe sikiru ton pe lo ma gbaje iyen la awon gomina ata awon to wa ninu egbe ton wa ninu party awon kan to pe won fi wa se SA to di mi kini kan special advisor to di kini kan gbogbo awon yen e le so pe ya nje yin leti won ki won gbo wa ni e ma lo fadada ni awon o de fadada nkokan awon gbadun bi iranu sugar itidi to so pe a ma ba lo bayi ni nigba ni won gba ti ijoba ibagbe wa ni ori ode se ri ijoba eleyi mo tin so tipetipe sugbon ohun ti mo so yin to fi die mule ni nigbati are tinubu so fun awon catholic bishops awon bishop catholic ijo aguda bi pe kan wo to daye ni ise ti wa ebi de so fun won mo so lori lejo pe ki are to daye ko si se tori awon baba wa nigba yen won sise ki won baba sise won te nje un kanu won gbadun won fe yawo mefa won fe yawo meje won toju gbogbo won toju gbogbo awon mo leyin igba ta gba ominira won ti bi are tinubu kan to ka to gbominira nigba ta gbominira ko sise nigeria fun united kingdom lowo aya world bank lowo as I know 61 billion dollars fun south africa lati gbominira ecomog ni cote d'ivoire ati ni liberia awa la mo yo owo ta na nibe yen koda won soja ba ku nibe nigeria o si ninu ise rara sugba awon onijekuje awon ojoba onijekuje awon no ba wa debi ta gbede yi ni nkan ti are tinubu so pe ise ti wa ti pe eni ti o ba gbagbo pe ya nje eyan ko le wa ojutu si se wa ni nkan ton pe ni palliative yen ma po rowo mi ti yan gugu fe gun ni ohun to fa iya yen won o mojuto sugbon pe eja fun won lo nje die je onje ta fa ru
1: won gelewe ni
2: ta fa ru ti se ko fi soda ko ma ba ku o itumo palliative ti won so pe won fun wa yen niyan palliative ko loro wa na ati ko to so bi pe yes o je ka jo your subsidy obi na so pe ye ka jo subsidy gbogbo won so pe ye ka jo subsidy o to ni awon to njeje ku je ara ilu ko lo jeje ku je ton fi your subsidy
1: eja reju de eja
3: loju eja

0: yes.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDCare eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba n soro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba n fe lo ta mo si dukia I se mu maworan television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin ati wa bo ori pe ina se mana mana bayi ta ma ra bi solar in ba ta kankan atun ta ni CDCare atun wa ku lori e irinse loku ta fa ra omo mi tin kose tele mo fe ra so I machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDCare app te mo ra alakoko nbe o si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja latun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDCare mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDCare wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun wa lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDCare wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so bi ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDCare o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi leun lato ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CDCare mo pe eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDCare wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa to ti mo ki yin ka bo CDCare o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: Office nigba to je pe ni epe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona ato ni ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel Oniyewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbo were yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se ba oni kin na won se bo si ona na re e tele won CDCare o di gba kan na e seun
4: CDCare there for you
5: oh yeah
0: oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Mokola Ibadan.
4: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
5: Best players in the world and their best plays.
6: My kick again.
7: Messi through four.
6: Brilliant!
7: Threads it in.
6: And there's the goal from Pedro.
5: It's Sports on 32 FM 94.9.

jegbeni bi ate akun omo ba tin gbele se bi oba ajagun mo fete ba se niye awi fun ni ko to dani agbalagba ijagadi ise de lojo lo fi un ume o atugbangba loye majaya lolo aya lolo ko sun nigba ote

0: wo to tun ko to ni lowo o lo sile alajo kan ti en ni gbogbo n to sele yi pe se aye ni o ni ohun pa sajo
1: orede dane is a favorite
2: my music is a favorite
0: eni to lo bayi ba sajo na lo to ko jo su mefa lo si gba na egbon eni ta nso yi kan to wa ni lu oyinbo o tun gbe owo fun wi pe ko fi ma se nkan to ba fe se owo ti won tun fun yi ko pe o ko pe odun meje to wo yen na tun fe tan ti o se le toka si nkan kan pato to wa fowo na se ewo leyin gba na ni abile ko iwa pe mi iyen mi se sa lo nge oni daddy oni mbo mbo wa mo ba juwe fun lo ba wa ba mi igba to de o se alaye mo je ko mo wi pe ohun to sele ki sogun aye mo ni ohun lo nfo we fa gbogbo ohun to sele mo ba da leko ba ti sise to wo fi du lowo eni o abile ko e ohun sise lo to amo ona to won gba wole ko to ona to won ba jade ohun ne kan toto egbe to nse o tun meje se meta egbe yi to wa o wa si ose kan ti won o ni lode inawo gbogbo igba ni won mu aso egbe joda ti won de tun ma n dawo ninu egbe won ti won se yi o

yen be oko elomi gan lo nko ba ti o de ni mo iyawo to da loko wo yi se ki se ninu owo to fi nsise lo tun ti n gba lowo e nbe to fi n gbo bokata inu ile belomi ba ti da yawo e loko wo ko ni fun lowo nje mo o le ni ah se bo wo na nsise e wo gbogbo nkan ba wonyi o le se akoba fun owo ti yawo e fi nsise o wo pe ada yawo eni loko owo iyen o ni ka mo fun lowo nje wo pe ada yawo eni loko owo iyen o ni ka mo fun lowo mi to ba nilo mo wipe adayawo eni lokowo iyen o ni ka wa so fun wipe ko ma sanwo ileiwe awon omo to be o gbogbo nkan ba wonyi o ma nje ko wo ise o tan ni ewo oko niyawo yi owo to fun yawo e wipe ko fi ma sise ninu e na lo ti ngba nbe o ya mi lowo leni ya mi lowo lola owo ise to fun yawo e bi o se di leyo leyo niyan yawo le mi ko le kaye ise to ti se dan to je wipe gbogbo owo to fi nse o nwole o nwogbo to ntama lowo ni ti o de mo nti nfowo se okan ninu e la menu ba yen nipa mimo nfowo ise ta nse gbo opolopo bugata yawo le mi n tewa to je pe ise to nse ise onise ni ki sona ti e lo nto o lagbaja nse nkan bayi emi naa fe sise ohun so ti gbadua si ti won so wipe ona to le to ni owo ti taye se to fi la kende le se ko kabamo nbe o ise to nse yi to ko bitibiti owo le so mo nipa e so ye e ise ta abamo nipa e ta ba dawole eyan le se ko ma gbe ni o elomi to ba nsise kan ko to gba sobo sadugbo kan ko ni wade lati mo ye awon tin sise ikan na ladugbo bi to fe gba sobo si igba to ba gba tan ni o to mo wipe awon po nbe e won sise tailor tailor bi mefa de wa ladugbo bi to wa e se o ti wa poju oja kan na lejo na ise kan na lejo nse lati be ikun sinu le wa ota le gbogun idi ni wipe o ti de figagbaga looto yoruba ma nso wipe aje iya odi tomo lowo amo sibe sibe na to ba je pe o da wa loto ni ti eni to je pe awon te jo nsise yi o to nkan nbe o sese ko mo taju bo ti wa ile o ka je o bugbaje elomi ibi to lo gbo office tabi shop se ibi ti o le taja ni sugbon loju ti e o le ni boya ise aye kan ni ibi to gbo office tabi shop se yi eyan melo lo nko ja nbe se ko jina sibi ta won eyan nbe gbogbo nti mo nso yi mo fi nsi wa loju mo fi nsi wa leti ni o bawon ologbon ba n gbo onikaluku o tete ya ma mu ti e nbe

tọ won ni eni to kuniku la ba jaye leyin ti dende ati awo e ti lo dupe dupe dupe lowo baba oloye dende lo ba chief wi pe ko mo se nkan kan mo ki lo fe mo se baye agba tan la ngbo le eyi lo mu ki chief gba dende si bi se to dale o leyin odun meta o fi dende soga patapata fun gbogbo awon osise to nbe nbe ile ni chief ma njoko si ti won te ma wa japo bi se se nlo si fun iyawo meji ni chief yi ni iya le nbe ni lu won ni jabu ilisan omo meta niyan bi fun iyawo lo wa lodo chief leko ti won jo ngbele lagege iyan o ti bi mo o de n woju oluwa ni eyin ko e leyin igba die adanwo kan de ba chief won o mo bi to ti ko wahala ye o e yo pe kini inu ile lo wa nijo na lohun ni kini kan ba ko si loju bo se n fowo gboju niyi titi to fi yiwo lo ba ti pe gbogbo nkan dudu loju chief won gbe keke o di hospital loju gbogbo ayewo ni won se fun tan be won o mo n to fa sababi o won tun fowo ile to won gbe bo won se tutu koju chief o le ba ala aye pada o mo si chief lo wa deni ti won fa ni tete beyan ba wole ko monitor un o ohun lo fi n da yan mo.

gbogbo owo ti won pa ni le ise chief won jo nse bo ti wo won ba suba su ni o iyawo chief to le gbe mu ti dende ba na wo ti o ye ko na on lo ti mu mu ife yo ye o to en ko e iya le chief ni lu won to bi mo meta foko won won ko lo gbe oko e wa ni jabu ilesan baba onisego kan lo so be wi pe ki won o gbe wa won pe baba yi ni baba alagemo baba yi fowo so ya lati toju chief o ni ya le ba gbe oko e wa be lo to ona lo lo joko ti oko won nbe o to ndana fun yo se gbonse yo to yo we iya le na lo nse gbogbo e itoju oko won yi o je logun pupo pupo abi eni ti o loju o di dadan ki won du ti ko se fi le o lẹyin osu meta ti chief ti wa lodo baba alagemo baba yi ma se bebe kayefi to sele na ni wipe oju chief la o lẹyin opolopo itutu lodo awon agba baba alagemo laju ohun toju na ndela

ogun laye isa aye le o eyin ko e dende lo nbe ni di sele na jebe te gbo mo le chief lowo ogun bo oni ye dende chief bo sekun oni dende kini mo se fun e baba aye yi ma le baba e wo mi ni aye yi ma le baba ni iwo sese mo wi pe aye le ni abi tekun to nsun yi ti je baba mi o expect eleyi lodo dende ni eni to je pe mo like e bi oju ni te ba mo nkan ti mo gbe se ninu aye dende baba ke se nkan to ye ko fi san fun mi leleyi baba e ti e wa mo gbo ke ti e wa lese chief ni waju dende to fi fo loju mo n bo wa salaye fun yin aye le baba alage mo wa se kilo kilo kan fun chief wi pe ko mo so fun enikeni pe oju ohun ti la ise ni ko mo diban bi eni to de fo loju eleyi o fun ni anfani lati woye aye ketekete to eyin ko e chief pada sinu ile e leko igbagbo onikaluku naa ni wipe bakan naa loju ide wa nigba baba alage mo so fun won wipe o n ti gbiyanju o n se won to n le se o ama pa awon

ati yale ni o ati yawo ni o ati dende gan pelu ati gbogbo osise ko se en to mo wi go oju chief tela baba alagemo ne kan lu mo nipa wo yi ohun ati chief yi won jo din ni won jo da bi ogbon ni leyin ose meji iyale pada silu won o fi oko won le oni itoju oko awon dowo yawo keke o ati dende emi ntiyen to

kawe kafo kafo kawe chief pe bank manager we pe statement of account iwe ti o salaye gbogbo owo to ko sodo won oni kini manager o mu wa manager mu wa fun looto nile bi manager se lo tan ti chief o ka o ki gbe paga gbese nigba to wo ye million ti dende ti na ninu account igba mi chief le wa ninu ile ti dende ati yawo loye o jo mo tage ninu ile koda won ajo mo jeun ti won o tun mo kiisi tenu bonu ti won o de mo yin mu si chief ojo kan be ti chief o sun ninu ile won ati yawo e flat odo won ni dende sun lojo ta we ni yawo ba dide legbe chief bo ti dide o yo ko lekele lo sodo dende ni bi to sun si ko pe chief na dide o so yawo e lo si bi to lo igba to debe o ba dende ati yawo e ti won jo nla sepo ah kene ki chief o se o adani ko yo ni abi.

0: aye mi o bobo mi ni won ni kin gbe mi e ah bobo mi ni won ni kin wa gbe mi e
1: kia chief siju soke ni bi to do bale se ese kese na lo ti soji oni lacaster lacaster
0: emi ni smart mi so fun e pe mi ni emi ni
1: on to sele ni wi pe chief ni won pe ni smart ni le we lojo se idi ni wi pe o ja fafa ohun ati lacaster yi afi bi ibeji ni won se ngba na koda won jo ma nda so anko ni lacaster jo won ana lo wa di aya kila to wa pa chief manu le o ga o chief di lacaster mu o fe le ma ya je lacaster na di chief mu awon mejeji won fe ma mu mi loju awon meje ti won tele lacaster won wo yana yana o nse won bi alako ye won enu won wo wo wo ko si nti won le se leyin atotonu lacaster so eni to gbese fun won o dende mani aye le o

dende na fe sa amọ la casta ti ka mo kona o yoban lewo pistol o fi le ni kogongo oni to ba mi peke ohun o da bon boni o ewa wo dende bo se nka to nto bi aje ngba ti le ka mo won bi pe chief to nwo e so mo abo mo ati pe bawo lo si je si e eni kan de mu telephone ilewo pelebe kan lowo to fi nka gbogbo tin so le koda won to ya photo eni bi pelu oya jawo bawo le ni se je si e be lo npa jene jene egbon mi ni won woman to sajade le kan e bawo lo se je si e oya jawo iyawo won ti mo gba tin ogun fe ni mo fun je ti o je ko mo kan to nse mo emi ni mo fun logun je ti mo fi gba kini chief se fun e to fi ni kapa dende salaye oni iya mi ni won fe le mama chief iya chief lo le mama bi ku ni le oko ti baba mi se le mama mi jade tomo ati pe nigba ta wa lomode baba mi o like mi ati mama bi chief ni baba mi like o leyin ju baba mi o nikan ni baba mi to ni school mi o je nkan kan loju.

0: podcast abani
1: ewo oga ologba emi te nwo ya ya kila ni mi ise ti mi nse niye awon ise lo mu mi kagbe kagbe o ti mo di apayan baba yi lo wa gbese kan fun mi oni ki n pa eni to wa legbe mi sugba nigba ti mo debe eni to ni ki n pa eyan mi ni padi mi gidi ni ijinle mi ni lati lewe lojo sini school ati pe mo se wa di ese to se ti won se ni ka pa ase ni to ni ka pa eyan yi gan lo sikeda to n se bi segbe to ni ka pa ni la kasta ba yo telefone lapo ti won fi ka dende sile nigba to n jewo won to fun dpo oga olopa yanu ko le pade oni so to ni gbogbo n ti dende n so yi abi won fi ti pa ti pa mu ni dandan ni pe ko so be dende lo to ni amo ise isu ni ogo olopa wa n bi la kasta wipe kini deto na fi wa n jewo

igba ti dende o fi jade lewon omo tan soso ti yawo e bi fun iyen ti salaise iyawo dende de ti lo loko mi ko da o ti bimo meji nbe pelu ko to di pe dende jade logba ewon iyawo chief to sasenu moto lojo si toko pa se ugbagbe awon olopa na lo lo ba chief gboku e ko to di pe won lo sin ojo ti lakasta jade logba ewon chief lo koko lo pade e chief ma ya lakasta lenu o fun lakasta ni le keke kan ninu awon ile e to ko seko o gbe moto fun o tun fun lowo gidi pe ko fi ma sowo chief ni bi o ba so la isu ki la ba mo pe ni yan o ni ko sin ti mo se fun won lakasta to poju bi o ba se ope lope olohun ati omi anu to fi si lakasta loju to ba ti sise ti won be nko to ti pa mi danu tani ba mo je chief leni eyin olodufe eto yi o ma nko gbe ose yi niyan o eyi ti mo pe ni ayele

Eta se lede otito ipe mpeju oni wangpe ni ala fila agbodo koja ye wa muki bubu enyo lolo veto ye nebe kebe ti ategu ito na ba fede moni kwa bubu bubu yile te keko te kogman kan tabi mechi ninu ito tenio loko anwata jomu akotun ito teniwa Babatunde Kazi Molaya tinje kezi wanda ati ade dayo ade yemi eyan lolufa eto yi mo fi yin sile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin ni jo mejo titi igba na te tun ma gbo tuntun kolade alabi lo nki gbogbo le eya sele ni o a tu aba

0: ekaro akojumo akojo momo odeodunbi sidada la bayin etuka bo sori eto gbagidi oro ikani aderin posunu ikani feyin 32 fm 94.9 takale si left house rioke tinte premier mokola ibadan peter olashupo captain peter onloruko temi ekaro akojumo sidada la bayin loni kimaki ojogbon yemi farumbi oon dagba kari je asojo orilede wa nigeria iyen si orilede republic of philippines ati kingdom of cambodia ojogbon yemi farumbi oon ekaro sao
1: captain pitu
0: yes, sir.
1: And through you, what did you go out on Shishambi? That is Shaman, was his son. I'd rather join you. I have to see him no more back.
0: Eshim, Ekaro, sir. Back in Okimaki, Omoba, Dokita, Olumide, Ademi, Louis. Ekaro, sir.
2: Ekaro, Pitu.
0: Yes, sir.
2: Okay, but when you are ni le loco, but I could you know when you touch any leche from the chairman to everybody who is concerned with the progress of this place. I'm going to let you down. I see to your career, John, you lie at a lafia when you feel a silly.
0: A me,
2: a shigosa,
0: a car.
2: Yes,
0: Loni, Lori to Bakidoro, Tamo Bio. Loni. Oni umbo umbo awon la dede ni pele osun ajo tele muye sipade pelu awon omoleyin christi ati awon muslim community be awon ikolu kan sese ka awon agbesumo mi se sawon le ijosin awon omoleyin christi ati awon muslim community kaliku won na ti bere si ni pe ra won jo bi won o se da abubura won eyi oni angbe yewu lo ti ikolu tun fi waye si operation bus base so wa ni agbegbe igbeti ni joba abile ore lo pe ni pele oyo ikolu ijinigbe toriire ale alere kuti tanle pelu ikolu tawon agbesumo mi o nse ngba na ati bi o se mi gbogbo orilede nigeria nipinle oyo wa yi awon agbesumo mi o to kolu ibudo awon operation bust to wa ni agbegbe igbeti nipinle oyo e ba si wo bi oro ohun se nlo ani na kolu awon ibudo eleto abo won tun dana sun awon oko won o won dana sun awon ibudo kan bo tile je pe awon eleto abo je odi mimo pe irinse ku ta awon agbesumo mi igbe wa igba ti an yin bi awon silinda to ni gas ninu ti kini ohun ba lo fati ina fi seyo sugar no osu keje odun yi ona ni joba ti pele oyo ni a ti so pe ka ma fokan bale o oko furufu alagbara ti o tun mu keto abodure o ti de meji ototo fun wa ni ipinle oyo ogunlogun ti awon eyan bere niga bo wa ni se won ri awon eyan iko to di pe ikolu yi bere ni ase oko furufu se lo gbe pamo ni se won o mo wa ni awon idan kan na tun wa bere si ni jejade mega sa wa koko furufu soju furufu ni gbogbo igba ni se bi gba ti an ba ni lo re ni o mo de gbogbo eleyi ni oro ti o nje jade bo le je pe ni awon iko eleto abo operation bust ni amo tekun ni awon olopa ni awon omo ologun ni to fi ma awon otele muye won jo sise papo ni kiakia leyin oreyin won ni won sawari nta ngbo ni pe won sawari awon agbesumo mi yi won ti mu lara won sugbon bi nkan se nlo ta la se nipinle oyo ti won fi fe mu ki opin eto abo ki o me jubo se ye lo se oro osilu ni se tori eto de bo nbo ni abi gbogbo bi nkan se nlo lapa oke oya ti tun lo pe apa ile yoruba nbi abo re peye nbo ni nkan lo ki lo na bayo se gomina sun ni se joba kunle oyo ni o se n to ye kan se ni ijoba apapo lo kawo gbera ni aba wa ara lo lagbegbe oke ogun nbo loro won ja si ojogun yemi parunbi ki le re si
1: e se pupo seri gbogbo nkan ta n so nse oku se le ti a ki salaye a salaye pe nigba ti Trump ti won ju missiles won si oke oya a salaye ngba naa pe awon agbesimo mi to wa nbe ti won je lakura wa ni area sokoto kepi samfara pe won su sisabe nitori pe won ri wipe ibi ti won sapamo si won ti be si bombe nkan meji ni won le se ni pe kon su soke kon lo si nije tabi kon su sisale won si su sisale gba na won wa naija won wa si Kwara won wan ti Kwara wa sile Yoruba asi chalaye pe ye ile Yoruba se wa si nitori loke oya grass lo wa nbe nile Yoruba yo awon igi ti awon eyan le sapamo si abere lo poju ile yi ki se oro yodi kan ni abi e gomina kan so ni pe bi pe Yoruba su awon agbesunmo mi won won ndo daada wa lati ngbo itu to won pa ni Akure Oba ile gbogbo e won de kiti won lo si ilu ti won pe ni Eda Oniyo won ko awon 37 kuro ninu ile church kan won wa soso won na le so ile ti awon ese si so pe won ma ma kolu ile ijosin ti musulumi ni o abi ti preceding won wa so yo won de oriri nitori pe oselu la nwo a wuro ka wo pe abo wa ni o wa lewu a ma ma gbogbo nkan se oselu dipo ka wo pe ti wahala ti de awon kini wonyi bí wọ́n ṣe máa ń ṣe lókè ọ̀yá nígbà náà tẹ bá rántí ní Mẹ̀dúgúrí wọ́n máa àtáàkì military camp wọ́n á lọ ọbẹ̀ wọ́n àtáàkì wọn tẹ bá rántí àwọn brigadier méjì tí wọ́n pa ẹ̀ military camp ni wọ́n ti àtáàkì wọn so wọ́n fẹ́ fi hàn wá náà pé strategy yẹn náà ni wọ́n gbé dé yìí tọ́fílọ̀ àtáàkì base operation bust ngba de ni kan ni ko dabobo wa won go oba labo yo yi wa and ri pe a runu jinle ta ba runu jinle a ri pe ko si gbese kokan ta n gbe to je tutu ta fi ń dábòbò ara wa a pariwo pariwo a máa ṣe state police wọ́n ní national assembly ṣe ń gbà náà wọ́n máa gbéránṣẹ́ sí àwọn assembly ti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kódẹ̀ tó lè di pé ó múlẹ̀ 24 nínú 36 tó wà gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ sí àti ìgbọ́ nínú ìròyìn pé ilé asofin ibile ipele kan ti fowo si a ti gbonurin lati jo na a gbo wi pe sibosta president won to ma gbe bill kan nipa police se ase ase ko si nkan ti a se to yato si nkan to wa nle tele ko si igbese ti a gbe gege bi orile ede gege bi ipinle merindinlogoji to wa lorile ede gege bi 774 ijoba ibile to wa lorile ede ko si igbese ta gbe rara to je ko ye wa wi pe tabi le fowo soya wi pe ntoto la mo pe awon agbe subo bi o je ka gbadu ko si so te ba kan ni ijoba kan ni ipinle kan ni o se nkan kan antara wa je ni o ngba ti won sa pamọ si won de Kwara
0: okay
1: Kwara ni won fi se ibujoko tan fi wole Yoruba ase agbo ngba e pe gba to wa lori le Kwara ni won fe escape si aburo mi ti won ji gbe fun osu meta ati ojo meta ti won fi le last Friday lati apati gidi won gbe lo ora igbomina losun ni won ti gbe
0: lati osu meta
1: ati ojo meta
0: ati ojo meta
1: ki a to disile so geri ta ba fe soro alati ile joko ni no gbo won ni ilu ekun ori ekun ese ekun won wa mato kaki o ja titi won fowo sile ijoba lo ni ise fun aabo awon lo ye ka koko wo kini a mi nse kini a fo kilo le kan navy nbe kilo kan dss kilo kan dia kilo kan dmi kilo kan civil defense kilo kan amotekun kilo kan awa gangan bi ẹni kọọkan ta ni lati ṣe amojuto yẹ ẹri surveillance plane
0: meji
1: yóò sọ̀bẹ̀ tó kùkùrù lálẹ́ lórí ṣé ó níná tó máa fi sọ̀bẹ̀ ṣé 24 hours náà ni ó sọ̀bẹ̀ nígbà tó ń bá wọ́n á drop program and like I said technology tí ó yẹ kí gbogbo Nàìjíríà ká mú dúró ṣé àwọn street light wa gbogbo ṣé wọ́n ní CCTV tí wọ́n lè fi máa record
0: okay
1: ṣe aláwọn drones ta ma lọ ya photo kakiri regularly to ma ya area photograph ọyọ ogun odo ọyọ o le ni simi ti Kwara ba ko awọn agbesubo bi sodo won be je o so le ni simi be ni odo o le ni simi nitori we kini ani bandi papo awọn eyan kuro bada won lo gbomo so won lo lori abi won lo ofa won lo mo ran won ya si to ba ya si sale won de osu won de kiru won do sogbo to won de ondo the safety of one is the safety of all ebi ro wi pe ani lo technology ju bi a se nlo lo yi ta ba ye area photograph ilẹ̀ Yorùbá ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ a máa rí settlement tuntun tí àwọn agbésùnmọ̀ mi ní dá sílẹ̀ nítorí bá ti wo fọ́tò yẹn ẹ ti rí èéfì torí kò sí ìlú kò sí ibi tó bá wà won a da ina e ri ti e mo fi idi ko si settlement be la na lo se yi settlement wa di be e wa be si mu nkan te ma se so e bi o ro pe I serious nipa security gege bi ilu gege bi orilede that a country called Nigeria pelu gbo 36 states wa ele se oselu is life
0: hmm
1: ma tan ba fe ta wa gbe suba bi ba da bo si ye se ibo mo e ti o dibo APC ya to si PDP ya bi e ba bi whatever e ti bo ba ba di an akun gboda joba wa papo so pe won o se won di won lo ni ceasefire bi truce aba agreement pelu Boko Haram
0: ìwọ́n ló tún wá ń yọ àwọn èèyàn lẹ́nu báyìí
1: ẹ jẹ́ bá wọn kankan ilẹ̀ nàìjíríà o tó kẹ̀kẹ́ fẹ̀yìn oníròyìn gẹ lọ wò tí election bá ti kù díẹ̀ kó dé ẹ máa rí pé àwọn agbésùn ní owó wọn máa lọ sísàlẹ̀ tí election bá ti parí ni wọn á tún bẹ̀rẹ̀ tó máa ń jẹ́ kí n rò pé ṣé a máa ń pè kínní kan correlation statistics ṣé relationship kan wà láàrin òṣèlú ìdìbò àti agbésùnmọ̀ àbá àwọn olóṣèlú yìí gan náà ní í ṣe agbésùnmọ̀ bá àtàn bá fẹ́ wọlé wọn máa dákẹ́ ẹlẹ́gbin 2014-2015 bọ̀nú yóòbẹ̀ adamawa kò ṣeé wọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe àmọ́ bọ́ ṣe ṣe bọ́ ṣe ṣe àwọn àmà dìbò mẹ́ ibi tá à ti lè tajà tẹ́lẹ̀ tá à ti lè rìn wọ́n dìbò mẹ́ ṣé kò só òótọ́ lọ́dọ̀ àwọn olórí wa ni tó bá dẹ̀ sọ lórí mi ní president gbogbo àwọn tó wà lórí ṣe rí nǹkan tí mo rí láàrin oṣù mẹ́ta tí mò ń sọ yẹn ni pé àmọ́ ẹsẹ̀ sí wọ́n ní mọ̀ wọ́n lóye ṣùgbọ́n ẹnìkan gbọ́dọ̀ fún wọn ní àṣẹ.
0: Wọ́n sì lọ gbàṣẹ yìí níbi tí àṣẹ wà tí wọ́n bá nílò àṣẹ ṣe ẹ̀rọ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ wà wọ́n sì lè sáré kọ̀wé ọ̀gá ẹ̀ fún wa ní àṣẹ.
1: Àwọn olórí tó bọ̀ wípé pé a lè sùn a lè rìn àwa kan wà láyé àtijọ́ tó jẹ́ pé bí aago mẹ́fà mo ṣe máa wọ mọ́tò tí màá máa travel a lè ṣe ìyẹn mọ́ ṣé àwọn olórí ẹ ò mọ̀ kó fún àwọn wọ̀nyí ní authority oríṣiríṣi ìbọ̀dẹ̀ ló sì wà.
0: Ǹjẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ráyè ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí pẹ̀lú

Ekasun, eyi ni akojopo oroyin agbaye lede Yoruba nikanyi 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tente premier mokola Ibadan Peter Olasupo loniroyin saju egbe awon koko to wa ninu royin tuni awon gomina labe egbe osilu APC ni ati sedele wi pe awon oni adehun kankan pelu awon iko oselu kan eleti wike kojo saju etodibo todun 2027 sukare pakare oko alagbara lo tin waye lojo na morose iko sibadan latari bi oko truck to gbe container bo se ni bo se so ijanu renu to si rolu awon oko lojo na morose labala royin le okere adajo kan lolede america lo ti sun ilana ase to ni visa tutu te gbe kale fawon akeko to wa lati ile yi lo sile okere ati awon akoroyin ni ati sun si waju labala royin re daraya iko ti nigeria yen team nigeria lo ti bale bage iyen si morocco sajo ifigagbaga ile ti o waye lagbo amuludun davido lo ti jawe olubori igbami eye ti afrima todun 2026 iroyin ore lekun rere awon gomina labe egbe oselu olosisu owo iyen all progressive congress APC ona ni ati sadele pe awon oni ajo sopo kankan lagbo oselu pelu awon kankan egbe kan eleti minister foro olulu lewa abuja yezon wike ko kale saju eto dibo gugu gbodun 2027 alaga egbe awon gomina labe egbe oselu ti APC hope unzodima lo je ko di mimo loko ipade tawon gomina se nilu abuja iyen lojo aje ojo kerila osu kesan odun ta waye wike to je ogunagbongbo nu egbe oselu ti PDP una ni o ngbe iko kan kale to pe ni rainbow coalition iyen nipinle rivers yan si se atileyin fun iyan sipo pada re Bola Tinubu fun eto dibo todun 2027 ewe unzodima eni ti se gomina ipinle ti Imo lo je odimo ipe awon gomina labe egbe oselu APC awon ko ni adehun fowo bo we kankan pelu wike tabi awon egbe oselu alatako kankan saju eto dibo odun 2027 awon ajodimo ipe gugu awon gomina ohun ona ni awon duro gbagba ti egbe oselu APC ati awon eyan re.

0: mi
1: ise kan soso te ma se fun wa losan e ni pe ke mo pin ka o ye mo circulate e mo rotate e
2: e ma like
1: e mo se kini e mo pin lo
0: awon mi bi na bi ara
1: o ti mo mo je o yo na mo mo je o yo na iwo ya na la so wi pe a tun fi pade a fi soni adupe lowo olohun oba to je ka tun se kini koju wa o tun jo pe ju lo ni ka tun rira wa atawon ololufe wa patapata awon ton ti wa leyin lori eto sare budan e o oke oke bayi ina ni gbogbo wa omo lo o
0: ami
1: ikoni aderin poshonu 32 fm 949 ibadan ina le tin lanfani lati tun mo gbo wa losan toni station gangan to moju owo station gangan to moju ona Station ye gangan la so losan toni ibikibi te ba te lanfani lati mo gbo wa oye wa radio yen soke la la la ke fi se kini ka won eyan mo se kini
2: yes come agbo
1: left
2: right and center
1: eh mo jo je yin nikan ofe la fi fun yin
2: ile ise ti n gbo ninu osupa
1: eh
2: ofe ba wa no way
1: ba wa se fun yin lofe
2: e ke se ke n gbo jo wa ro ni ki ro no network failure
1: ba mi mi o ti e wo dada fila yin mo tun lagbara
2: abu ori
1: antenna
0: o ni awon agbara
1: antenna ti yato
2: awon de riru e ni
1: se no we le ti
2: bede abi ti ba jembi
1: abi ti ba jembi adewa ti aso tele nbe lori isare budan fun eyin te ba se ndarapo mo wa fun gba akoko e kan soso le lanfani lati pe sori eto te ba si ti pe wole ko si anfani wi pe eyan ko tun ran yin lowo fun idahun
2: no
1: awon ibere te ba mu
2: bo ba sele
1: a mo gbo o papa pade ni nje awon oju opo wo lo wonu okulu 0705 500949 0809 70949 tabi 0906 20949 ba mi awon mi ati e mo be pe kila ti e se lori sare budo
2: oh tori olohun ibi nta mo se ni pa fun ni bere ka mo fi tara waji nta yin na mo ni ta ba ti fun yin bere te si fun wa ni down to si wa je pe down iwo e to ye pe fun ale fun a
1: le ba kebun
2: e gba kadi e gbebun ba kan ti gba ba ja nisin
1: be ni
2: le ba kebun
1: awon mi o tu gba
2: loni
1: lo ba lo be lo ba ko lo be
2: ni ko mo lo be
1: yes o awon ju opo yen o ti se kini o ti nbu na lowo ta wa yi
2: mi ni meji e won ti bro de wa
1: meta merin ibo ni ka ti mu
2: eh
1: o ya je amu lapa bi hello
3: hello
1: hello e ka so ma o
3: e ka so mo kin la pa lo po gogo le
2: yes ma
1: mami olajide abosede
3: be ni wa ni fellow mi se ni wa ni fellow mi se na Elan.
1: Yes ma'am.
3: Mo ki baba mo so.
2: Yes ma'am.
3: Awon ta da mo ko ku ga meta o.
2: Yes gbogbo le
3: nko. Arai so wole ka ri o ki o.
2: Yes ma'am.
3: Oya o. Asimeri e je ba yin meja o.
1: Oya e gbenu si.
3: Eh mo mu ni bere karun.
2: Okay. When bere karun.
1: Eh. Ah.
3: Mo ga ni ku mo fe ga ni.
2: Ni.
1: Ibere karun fun mami Olajide Abosede. Oda mami ite.
3: Inte mo
1: Aleluya aroko odeni
2: Ah. Hey. Meta.
1: Ori meta lo mo ti lo.
2: Odi meta.
0: Tan ti
1: gba so.
2: Odi meta.
1: Ibere oro ti. Ah.
2: Won de mo.
1: Won mo. 0705 500949 0809 70949 Hello. Hello, Ekaso.
2: Hello, sir. Oh. Angboyin

0: Oya eni ba se tan ati ba wa lo awa ti se tan ati ba won ririn ajo.
1: Bẹẹni.
0: O ni eni ba laya ni o se
1: kini. Bẹẹni.
0: O le ti gba ko silekun.
1: Wala.
0: Oju opo Facebook yi ko diba mi ko ye mi to.
1: Se mo n gbori wole nbe.
0: Mo n ri kankan to n jo mo to ri sadi.
1: Okay.
0: O si tun ri oko ti ebo.
1: Oko ti ebo.
0: O ni eni to ko ti e lo gangan. E ko de o.
1: O ye. O se wa so ko ti ebo.
2: Ati ko lo. Inti o fu wa sare buda
1: o ti. Baba ni mo ro so ni.
2: O da ibire.
1: Baba wo da si kita yo si ro so mo.
0: Ni mo
1: ro so ni. Iru ati ori ni mo de njo na lewo.
2: Ibire ilu jara leko si. Ani pe ta le ni na to soju igbimo awon ile ifowopamo. Nigba ti won fe da banki apapo ile wa le yin Central Bank of Nigeria. Pe ta le na to soju awon igbimo. Ile ifowopamo e fi dawun yin sowo si wa lojo opo Facebook 32 FM 949 FM yen awon idawun yin wole o amo e ti igba
1: won ti igba
0: boye eni to ba ti e gba ka so pa si rice
1: bene
2: won si le sare bu e te sare
1: e to ba gba ka tun fun ni nkan
0: ka tun fun ni nkan le
1: to tun le si ti won gba tele ko tun le tori a mo pe ni e
0: o
1: mo lugbe nu kara un
0: 0705 5000 949 0809 7000 949 Eja gbe ipe leyi. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello ma.
3: Ka ka so ma.
0: Yes ma.
3: E sta lati Tibola.
0: Ah!
2: Oloko ba.
0: Esta. E ka bo. Se gbe akoko yin re.
3: Ben.
0: Ah, oye gba te wa
1: fu Esta. Eja ka te fu Esta.

0: esa gbe wa wo bi na
1: pa toro so joli lo o le na ma so pe boju mi je o toro ye ko ni
0: to fun mi ko si to kikide o le ni aye kan ti e ko fi dan wa wo pe pe oluwa dan wa wo
1: to la lo be next na ibi lona sale ta ban da free o
0: soka
1: to gbe mi lo
0: ta lo be ti je owo ni apo re ni
1: ijoba le yan wa
0: ijoba e yan wa ijoba le yan wa
1: o la baba ijoba
0: sale o
1: ijoba
0: iyowa
1: awa ni won pe le da bi bola la mi bi o si le won bere bo de ton won ni ta la pala ko ri omo ku ro pa ku ro ko awon guest o fo fun mi o sa gbagba sa ekun kokko mo radio ata won ta ninta
0: nonsense olubi n pe fatoye lo ko mi e ka se awon akoyi oyin to ka ye fi na ni a fi bere eh amo an be loju opo aye lu jara
1: on the pole
0: ta ni omo wa ko gbo hun momo ye
1: Yo boy
0: oh, yeah, motide.
1: Yeah,
0: motide onare.
1: Aloya
0: motide.
1: Ah,
0: go yo. Sorry, mi ori temi na gba ye. Ah, ma fi ba ministry e je. Be mo so.
1: So le ko ri.
0: Iwo.
1: O le ko ri. So le o le ko ri.
0: Prista. Prista.
1: O le ko ba so.
0: Prista. Wa rilu ayaja. Eru aba e sori nigba ta gbo ko saworo ta gbe kale bayi ta mu gangan ta gbo mele iya ilu iya gba ta wa ko kale fun o bayi to wa duro korogo
1: emi ni won pe ri akanjo ni ko
0: le
1: ba gba ti melu ti
0: o ma me me me
1: ba gba ti melu ti ba se
0: o mi o to mi la ja nwedo mo de kore yi
1: to ba ri
0: ba
1: ba
0: ja ba lo mo ko ka wa le iwo ati ta ni o to tori ta ba pe gba lagba gba
1: temi ajo gbo
0: ni ta ba fa gba logba agba
1: ni ta gba wa ni sembu
0: minister
1: no
0: oko lo ni ko mo le ko won nu mi
1: okay
0: so ya ba ye
1: to pay mi
0: ko le o
1: ma bi e pa sa kara bo awa ni osori
0: lo
1: ni se mele
0: to ma lu a me to le lu
1: mo lu lo
0: ah mama
1: abuti
0: mo mo size ru
1: kile ti ko ta ye mi boyin mo ma lo dere mo ni
0: aye biro olorun gba o pe
1: jesus
0: mo do bi era
1: se ran wa nu abi basa
0: eh olorun gba e
1: ah bi jesus
0: itutun gigi itutun yego
1: oyo
0: ye ni won gba ya ton si wo so wo ami o
1: ami
0: e ma ko ri royin daji wa tore e gbadun
1: a ko ri royin re lati ipinle sakwato ni
0: sakwato
1: won ni sakwato won ti timo sarasi kan pa
0: eh ati se my lord
1: awon eruku ole won si gunle momu
0: awon ijema ran ma bi olohun a ko da bayi e beru olohun
1: won ta se wa le tolu lo pe elere na yi na o e ma lo dere o
0: oluwa dari ese mi ji
1: ah mi jesus je ko suma ko yi abi go ni bi agbagba
0: iroyin to ka ye fi eni to se akojopo oroyin e ba dupa lawon owo awon ko oroyin olohun to ba ah sorry sunbo ni gbowo re
1: if you just get you see trouble
0: atankara mi de awon oniroyin akoroyin jonu eh akuyin kan
1: okun bayi
0: o lo si ti okunrin ba lo le obirin abi ewe awe abi omu ewe ninu mejeje
1: e se premiership
0: mo daddy sa ti ku sodo omo mi ibi ti won ti lo ri e gba won ne wa lo sago olopa won lo ri e salaye fun pe won ti ku sodo awon won wa ni ta ni batan re ti mo ta won o pe won ne wa fi phone number yawo le pe iyawo awon re ngba pe yawo won ni eni ti ibi okuku si ona ni won ni oku
1: pelu ogo olorun ona pelu ogo olorun
0: your gender is
1: you see that is one reason
0: your gender is
1: that is the only reason I believe in playing for one just one football club. I don't play all around.
0: Wow.
1: I don't represent.
0: What do you need? Shanlu, Shashamile, Shashamile,
1: Shashamile.
0: Oh, Shanlu.
1: Oh my, you are new one.
0: Hey,
1: what do I want to you? Let you do mess up. Ti a wunu shela bi meta kan. Ti a gbe mi. Awo lo karati anje ebu. Olo lo mu iPhone fun wani pe iti ani wate wa ra lili o. kan si sawo na si gbe mi o won ti ni ka lo pa won na
0: kilo wa de kila n wale aye omo ya si
1: o wa ti wa mu tu tele since then iPhone guess the version iPhone don fe fi patan pa sin to yen
0: oh yeah
1: iPhone 7 ah ti ti de se won ti sin o ti gbe mi omo lomo
0: ha se o ra won kan wa to ye pe won kule ti ro ra won pin won mo pe nkan kan gidi kan le ti nasareti awon jade
1: o ti gba kadara elomi
0: o ti se ti tan eh
1: won mo ya won bi ejo so pa ba leyin
0: inu ohun gbogbo to lodu mare dasile aye eyan la soro krista won ni arakunrin kan ni so pe oju orun lohun wa eji ohun be ba ti wa le ji ohun eji ohun o toju orun doju ku
1: ni
0: eni o ba ji ohun wahala ni
1: kide to yan
0: 60 million naira
1: eh
0: ti wogbo iroyin kan wa kaye fi nbe ona to gba ona to gba ona to wo gba lo eyin redi oyin oke yi
1: so
0: krista
1: mami
0: barale what did I say
1: abo invest
0: ah oh
1: go invest
0: ama hey ma ma wo ba
1: ebi
0: won lo so pe e ma ji hun o eni o ba ti ji hun kon ra ko 60 million le lo bi won ba ti waju ejo won okuku fe kan soda
1: ejo ni ti mo soda kilo mo ti mo se atm mo fi no boxer ni emi
0: elelo ni me
1: eti olowo obukun
0: dalo
1: awa iso lo siyan yan mo ni mo kuku si nbe lapo mi
0: oh ere gbe
1: mo bi pe
0: eni to bere account number crystal le kan
1: eh mo si lo e ba mi send e si
0: ko le pi e
1: wa dai de to bere mi pe
0: ma
1: awon ori e de nbe
0: mo je so re e ke n de fun mi
1: olowo
0: bi sadanwo ni mo da gbo fo kan la
1: o ye ye Iye ye oriru olori eyan.
0: Iwe ri yo.
1: A se mi olomo jo penu orun.
0: Mo tara re.
1: O je gba ni ta nkan fun o.
0: Ewo nkan ai ko. Ta le yi.
1: Committee come. O bi pe.
0: Ide live.
1: Ma wo awon ore buruku yi. Ajo to ri si pe ni Ogun ati nkan ta nti bonu Nigeria. Won ni ore kan ti en se wa lati ile Ebo. Awon Ogun ti mara ye kaka won ni ngba won yewo 59 million ni worth e o gbe lu ti expire. Won na se fe fi na Nigeria lowo. Ya ba wa imaje to bo so ti o le dawe ka. Wo se ni e ma mu si bi meji.
0: O se le oju
1: e. Hey.
0: Krista.
1: Eh? Let's go to the face of the market.
0: Olodumare mo fa mo fa isan kun fun mi o.
1: Hello babe. Wa wo ye product ti 59 million mara. Wa wo ye ti o consume.
0: Nafta ki n bo lori eto dokita ori afi
1: fe
0: lola ko.
1: Okay.
0: Won wa laipe laiji na won pada abo lose to koja lo. Lori awon kan agbako ajara buka ta mo ina ni se bi ogbo nipa foran igbakeji ojo kan le
1: ba
0: iwo na wo nkan ba ai moye
1: awon to lo pick ko mo nu ambos boss emi ti leyan
0: eh ja loju oja
1: abisu ma so mi lo
0: area
1: abisu ma so wa lo emi wa lo ni so lo lo
0: abisu ma so
1: Oh,

0: on go but ese won o de pogun ike ore won na tojo lo ti won yen po but ti won yen opo to si oko won mo la won koko pariwo pe olohun jo o mama je kin kokan so ko awon won la ba lo sinu le straight camera yen awon koko lo mu kuro nbi to wa an ba bere sini ko owo awon ko owo lawon ko owo lawon ko owo oni igba ti awon wa pada lo awon family si de ba nche de mo e mo accident to ba ti jopo to ti po repete be yin awon ma se nkan bayi awon ma se nkan bayi awon ma se nkan bayi awon ma se nkan bayi ko sowo kankan e be lowo oko awon ko si egbo nbo lowo wa won ko awon ba o ba nsokun pe ka won lo beere lowo ore awon ore yin bawo ore yin na accident o na wa lo hospital ni so awon na accident se mo ni ani ka won gba kokoro won ba mu ki kokoro n ka won gba ka won lo sile n ka won gbe mattress soke awon arowo nbe ka won lo gbogbo ton ba ti nfe ka won gba den ka won gba ta won ba ti dele nibi apa kan ka won lo mu ATM awon pin number ATM awon re oni mommy oni ma oni sister mommy eyin na ma oni tin ba ri obiti biti owo nibi ti oko awon nu owo mo ninu ile oni odo awon farabalẹ ko tele to ti awon lorun o gbogbo n ton ba ti ra won ton ba ti ra won ni nkan 1 naira awon make sure pe 2 naira la won ra igbe yawo to ti over 15 years oni at the end of the day igba tara oko awon ma ya won le se nkan kan mo tori pe ese won orili US yen lenu we won se nu awon fisi se won asile lati wa ma toju won won wa beere lowo mi won ni se iru nkan to ko awon se yen ti ba se pe awon ri camera mo ile then ti accident sele se nkan gidi lo ko awon se yen I pe awon okunrin mi n to moro yi wa re pe awon okunrin mi to bi ni ba se nkan fun won awon eyan ma se pa awon obirin o da ki won nkan to ko awon se mi e ma fi dajo sowo yin igba tọlọrun ti ba yin se yen ti nkan ko se won ti won oku tọlọrun de ti so wi pe ele ti mo bi ton kowo si eru banki lo nba won ton fi tole won di banki te fi nrowo ko eje ka ma dupe lowo olorun pe nkan ko se won eyan ara ile so ye ko ri be eyin okunrin mi iyawo yin o mo password phone ni ki le n fi password sori phone yin si a good husband oko gidi oko to sound awon ko bi Abraham awon baba wa ninu igbagbo awon ko awon generals wa ninu igbagbo e lo bi won won o fi password sori phone won mi kan le ri won gbe wa bi ni awon iya mo won mo pin ni ATM won ka ni pe Christi Oluwa wa o li ori ofe lati ni iyawo ni ko ni fi password sori phone e o de ma pin ni e to is ATM iyawo e ma mo oni ka je kokko jolori wa bi Christi se jolori ijo se nkan te yin se ida eyin iwo okunrin meta ni ko ba mi da si okunrin to de ma ba mi da si okunrin to ba je wi pe iyawo e mo password e lori phone ati eleti iyawo e ba mo pin ATM ti mi ba ti ri within 5 minutes o pari niyan ma wa bere eto teni iwo okunrin to dare e loju ya o babirin ki ba le so te ki ba le de te ranso elo emi bayi je ngbon mi ma iyawo mi mo passport mi nti phone mi o mo password mi awon kekeke gan nisin baba bere pe se saburo yi mo password yin wa lo se fe mo ki lo npa elerin pin ATM se girlfriend e mo ki lo de to ranju mo mi se to ba ma ribo se ma se na ni koni mo ko le mo wa soro sibi gba to ti je pa won to awon to ye ke fi se mentor gun ke fi ke wo ko se won ninu igbagbo won fi nkan le da oya to ba marry let's say I'm your wife now let me dress well she am I going to have an access to your phone and your ATM please
1: phone no ATM yes
0: you know what but excuse me I prefer the phone even more than the ATM
1: why now in ko te mi ri nbe ni pe to ba je ti fun yen ibi ti o si wa la eyan le ma wa wa la sibe emi no fe ri phone iyawo
0: mi
1: dara.
0: I'm not interested.
1: Tori ni nkan ti o ibi ti o ti si wahala ko a ma bere e wa salaye ile. Alaye do pe tin ba se at the end of the day no wa ma pada so fun mi pe no nkan to so yin o paro fun mi ni. So it is better ko ma wule wo rara because eyan le ma ba orisirisi eyan la ba sise.
0: Okay.
1: Especially in Dubai, people ya umba ubiri shedada.
0: Okay.
1: Now, woman ba mi soro, luri oro. Maybe even there are some things that people only war outside work.
0: Okay.
1: Tabajon shise. Okay. Kwa ma bebe, kile leti wateni jo yon so iru oro. Kile leta li jo so iru oro. So, I want biti o si wala leave ma wambe.
0: Okay.
1: Toro bati di bipan check phone narawa.
0: But
1: ATM card, no wala.
0: But ATM card e toba fuminye, wama fo o gidisi.
1: Owo toba ti wambe no la majo, abi?
0: Excuse me.
1: Owo toba ti wambe no ni.
0: Awon ara tala ti fe ara awon wo. Tala yin wo asa na koshi. Tala ficha wo koshi.
1: Asa wo koshi?
0: Iyo, asa ni mentor.
1: I want to be one on you.
0: Then told you pin.
1: No, me o told you pin. No, money my phone be any pin ATM card. Me.
0: Any phone le min sa.
1: Phone ke kila jo da bo she phone wa oto to ni.
0: Then you is wrong.
1: No, ko wrongo. Ko wrong.
0: I want ke kere nu wa re o. Check bon ton so. Emi ti se ojo ipo sile. O si bail ni out. Ko kun ni meji ba mi dasi kin to se program o temi. Un ti mo fe gbo. O ti so. Inu mejeji o prefer ATM but I she prefer ATM yen chicken money lo ma fi si e gba mo se so fun yin ah she bi kan lara wa nbi lara yin eyin okunrin if salary I can't see where we go be yeah can you do that too aha that's but phone le mi fe phone yen le lo pay mi hello
2: mommy e ku eto ma
0: e se ma
2: era ma gbo
0: gbo
2: nkan
0: te so le
2: mi
0: bi ba te
2: pe
0: mo
2: ni a se njo soro ri
0: ah jo soro ri ma o
2: ki
0: ma ki loruko yin ma
2: mi se for ola iton loruko
0: eh mi se mo bi se n gbe so mi boya se ri mi ri sa
2: mi ri yin ri
0: aha boya ma mo n gbo ma
2: ko ma n gbo program yin ni o di
0: e se ma
2: mo ko te so patapata
0: be ni ma
2: o n lo ko mi gan se
0: kabisi ki lo de
2: omo bibi inu won go ko mo pin won pe bi a ko lo gbo wa ni eti e
0: ha
2: ki lo de no ma hai ko wa
0: lo ma a ni ri wa la ko da a ni ri wa la bu ki se nkan to da ah
2: fa yin so to gan won think
0: boya won suspect pe boya ma no boya won suspect pe boya ma no no kuno ko ye yin
2: ah ba ti a kan to ko wa ko ta bo to mo ba ti e mo e ba mo lo na ba won gbo wa won le mule ilo ni ko mule pe ni o ani omo bibi inu won se
0: eh
2: omo
0: iyen si
2: baba ti a fun si won kan a pa gan
0: ah olohun
2: inu won gan e le ri gbo ite so ti ite ko so ni akoko yen pe sori ite ko so la akoko ni gba te pe e ti ri mo ma so fun yin pe oro yin program yin
0: be ni ma
2: mo fi ma nkeko
0: ma
2: mo mi mu ni en jo meta iwo ye kin si le sile gan ni
0: ah e ma se be ma ejo ejo e ma file sile ejo
2: se so no ro woman yen dey so si
0: ti
2: ja so o so e ye bai so ti se file
0: ha
2: wa bi dey pe bi a pe an wo mo ni
0: ba ti e se suru ma se number mi wa lowo yin
2: ma
0: se phone number
2: mi wa lowo mi
0: WhatsApp number mi ni
2: o
0: e send voice note si mi ma wa ba yin soro
2: Okay,
0: ma. Shoko ni
2: e fwe to mwami, olo oma fwe yin se.
0: Amima.
2: Ni fwe nou gobi yon wong.
0: Amima, eshima. Amima, eshima.
2: Eshi kwe fwe wwa. A, mwong te kolo de oron yin, oron yin fwe lokon ba.
0: Emi nou kolo nou ni ma. Eshima. Mami, be yes, okay.
3: Biscuit.
0: Eje ki mba yon kon si. Tato lo, leni. Hello.
4: Hello, mwa pa de
0: we. Eshe dadi wa eba bin solo, soke sa.
4: Don't trust anybody.
0: But emi trust I won't come one few trust the pastor to me. Hello
5: my
0: customer.
5: What
2: ọkàrà
0: ni dídí. Ẹ ṣe mẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ sókè máa.
2: Ọkọ̀ ti ó lè háìdì fóònù ẹ̀ o. Ó lè má jẹ́ ìwọ ọkọ̀ fún gbogbo pé nọ́mbà tó ní nínú ẹgbẹ́ ni
0: mo. Olúwa ṣe o. Ìyẹn dà. But fóònù o.
2: Àkáǹtì nọ́mbà ẹ̀ tó ní gbogbo ẹ̀ ni
0: mo. Olúwa ṣe o. A ṣe. Kẹ wá máa tọ́jú ọkọ̀ yín yẹn dáadáa o. Ọkọ̀ tó bá lè ṣe yẹn, ọkọ̀ ni o. Ẹ yára lé.
2: Ẹ
0: ṣe máa o. Ẹ ṣe máa. Ọkọ̀ tó bá lè ṣe yẹn ọkọ̀ ni o. Aláwọn ọkùnrin míì tó bá tún fẹ́ lọ sùn. Oríṣiríṣi máa làwọn èèyàn máa ń sọ fún mi. Tọkùnrin mi bá tún fẹ́ lọ sùn lálẹ́. Wọ́n tún mú ATM mú wọn. Wọ́n tún fi sínú bọ́ksáàsì. Ẹyẹ ọkùnrin kan ẹ̀ fẹ́ máa nice. Kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí o sì bẹ̀ kúrò? Ẹ bèrè lọ́wọ́ yín ni. Kí ló wà bẹ́ẹ̀? Iye ọ̀rọ̀ ta ṣe ètò ta ṣe lánàá pé ká mọ orú nǹkan tá a bá máa fi bá ọkọ̀ wa ṣeré. Ó ṣeéṣe àwọn ìrìnà pè mí but méjì tó move me jù tó move me jù. Mo gbà yọ̀ǹda lọ́wọ́ wọn. Mo kàn fẹ́ sọ fún yín. Kẹ̀ wá ara ìṣẹ̀mọ̀ ó káwọn èèyàn lára mọ́mí ẹjọ́ máa bẹ́ẹ̀ ẹ promise ẹjọ́ jẹ́ káwọn ráyè dá sílé yìí o àwọn náà fẹ́ dá sí ìgbà míì tẹ bá ní ká dá sétò ẹ máa ẹ dá sétò ọjọ́ kejì ẹ program ti máa ń pọ̀ jù àwọn ráyè dá sí mo ni mo promise yín. So ẹ jẹ́ kí n wá sọ sí àwọn màmá méjèèjì fún yín ká wá rò pọ̀ mọ́ tànù ká fi kẹ́kọ̀ọ́. Mọ́mí wa kan níbi 5 years ago wọ́n ní ìgbéyàwó àwọn ti wọ bíi 12-13 gbà yẹn wọ́n lọ́kọ̀ àwọn a máa ń pẹ́ dé. Wọ́n tó bá ti dé báyìí o lè dé ní 8 o lè dé ní 9 ṣé pípẹ́ nìyẹn mà wọ́n ní pípẹ́ ni o ẹni tó ti kó mi ṣe láti 4:35 kí ló ń ṣe tí o lè máa bọ̀ lé straight. Wọ́n ní tó bá ti wá pẹ́ dé táwọn bá ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ padà síbi tó sí ń bọ̀ padà síbi tó sí ń bọ̀ ìwo níra nìyẹn lẹ́ni tí n bá padà síbi tí mo sí ń bọ̀ ojú ẹ̀ ajá èmi náà dẹ̀ kọ́ ọmọ lọ fáwọn tó bá dẹ̀ kọ́ ọmọ ọwọ́ mi lọ fẹ́ tó lọ ọmọ. Mo ní excuse ma mo ní ẹ tún ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá fóònù tẹ ṣé ẹ̀yin lẹni fóònù tẹ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n lọ́ba bìnrin wọ́n lé mi ni mo ní kí n tó gbé kọ́ wọn tẹ̀sí mi lẹ́ẹ̀mẹrin pé kí n jọ nítorí ọlọ́run n tó lé àwọn onílé làwọn fẹ́ sọ fún mi wípé kí n jọ àwọn ṣeréṣe lọ́dún táwọn ń sọ yìí. So mo wá ní ok you can call me ma wọ́n ṣe pè mí ni mo ṣe gbé torí lánà yẹn ẹ jẹ́ kí n dákẹ́. Ẹyin ọmọ skul náà mo bá lọ bọ̀ ó rẹ̀ mí tẹnutẹnu ni tẹnutẹnu ló ti ó rẹ̀ mí I won't tell lies ó rẹ̀ mí gan. Mo ní ẹ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ọkọ̀ àwọn tó bá kó mi ṣe between 4:35 kò kí tètè wálé ìjọ tó bá yá tàrí wẹ̀rí 8:30 ìgbà mi ò ti dé lérí ní 9 àwádé àwọn abá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbájà àwọn aníwò ibi tó sì ń bọ̀ wọ́n ní ìdá ọ̀sẹ̀ time táwọn tẹ̀ tilẹ̀kùn wọn ìpọ́pẹ́lọpẹ́ neighbors àwọn àti ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan tó fi fóònù pè fọ́njọ yára bí iṣẹ́ yẹn ló wá ní tẹ̀ ń ṣe yìí ò kì í ṣàrẹ̀ báwo ló ṣe máa tilẹ̀kùn mọ́kọ ẹ. Ṣé o ti ẹ̀ bá jókòó kó bèrè pé níbo lẹ ti ń bọ̀ kí ni mo fẹ́ bèrè ibi tó ti ń bọ̀ oníranu ní ibi tó rẹ̀ àwọn abu àwọn tọ́sọ́kè àwọn alọ́ọ̀kẹ́ wò mí aṣiṣẹ́ lẹ́nu wà á rí pé jọ́ kan tó bá pẹ́ dé àwọn kan ti kọ́ ọmọ àwọn kan náà kọ́ ọmọ fẹ́ tó lọ́mọ yín. Wọ́n lọ́ba bìnrin mo ní ma mo ní ìfẹ́ next to everything that is good wọ́n léré làwọn ń ṣe mo léré mo ní he play could play eré burúkú of the highest order. Mo lọ́nà yọ yín sí kò ṣe pé wàá bá mi lọ́fíìsì àbí kí n máa lọ yín létí ẹ ń firú nǹkan yẹn bá ọkọ yín ṣeré mo ní màmá yìí bàbá ìplé ẹ̀kú plé ni láwọn ò tí ì sọ nǹkan kan fún mi wọn lọ kọ àwọn ò sọ́ni sínú ohun tó bá tún yá àtúpẹ́ dé ohun tó bá tún yá àtúpẹ́ dé wọn ló wá fi àwọn ní ara balẹ̀ fún òdìndí ọdún kan ó wá fi àwọn ní ara balẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ṣẹ́ gbogbo ìgbà táwọn máa ń pariwo lé lórí bíi 5 years ago yẹn àṣọkọ àwọn open phone wọ́n ní jẹ́ táwọn kọ́kọ́ ṣe wọ́n lọ́ni ẹ̀ ní yẹsùkẹ́ ó tó bẹ́ẹ̀ ayọ̀ ọ̀lẹ́ là ń gbà kò sẹ́ni tó lè gbọ́ ọmọ ọ̀lẹ́ wàá kọ́ ọmọ lọ bo àbó ti kó lọ ni wọ́n ló kọ́kọ́ báwọn ṣe yẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mẹ́wàá yẹ̀yẹ́ náà làwọn ṣe wọ́n ní gbọ̀ngbà táwọn máa ń sọ̀rọ̀ yẹn repeatedly àṣọkọ àwọn ti record everything táwọn máa ń sọ pé wọ ayé ẹlẹ́nu ojú abọ́ máa kọ́ wọn yẹn lọ tó bá rẹ bàbá wọn lọ àṣọkọ àwọn ti record everything wọ́n lọ́kọ̀ àwọn fi àwọn lára balẹ̀ fún òdìdí ọdún kan àtúnlò àtúnpẹ́ wọ́n nígbà tí ọdún kan wá pé àṣé ilẹ̀ tó ní bóyáwó ni o bóun ló lowó sáré develop 2 bed kò yẹ yín lo no ya mu ese sita kon ma son si kolobo lo wa lo fe yawo mi sinu le yen won ni gba to wa pe odun kun abo ta won ti jo n fa kini yen to ti record won lo pe mama won o pe baba won mama e baba o sa pe eyan bi meta merin fun meeting ni gbugba won ba joko loko an ba didi duro mo dupe lowo gbugbo eyin ti mo pe te wa e se gan ni tori on de iwaju on di ejo on di eyin on di aso se mo pe yin ru eri won ni o ya won na lenu awon se ro boya omo yin kan lo fe mu oko wale mo fe fe ejo yawo mi sun yin won lo ba ro ejo ba awon se ma nse yen won lo ba ro ejo won lo kan te phone ni won lo ko won ni pe orisirise lawon eyan si ma nso elomi ile bi mo merin ki mere ni ma je toko nu ile awon ti ren to bi mo marun to je pe nu marun last born ni ti e awon wa dupe lowo olorun awon de ti lo fe iyawo iyawo yen 2 months ago lo bi ibeji olorun to compensate awon lo bi obirin kan okunrin kan awon kan ni kan so fun yin ni o awon a fi ile le fun awon yonda awon omo yen wherever to wu ko ni omo se gbogbo owo ta awon ti na le won lori eyan eyan rin o so wo nu ko ma ko omo lo folo mo won ni bi ta awon ti na won le yen awon ni ara ale egba won eru onu egba won o lawon ba nsuku lawon lawon sere se o ere lawon nse won ni gbogbo awon baba to wa me ni pe ere lo nse iru ere wo lo nse ile o ya sala ere lo ere beyen lo nbo oko e oko to fe se won lo ko n ba play everything ba won se man so in toto won lo ba birin won le ri lawon nse awon kon sere ni awon obi ta won ba so be oju oko awon awale mi fe lo language ton lori afefe ni mo wa oju oko awon awale abusive language kan ni won lo lati fi qualify arin yen ko si ye yin pe oju e awale ko ni rin kiri mo lawon se seru ere yen won ni oko awon koko le o pe but awon mo yen gba ti won wa chari pe looto ere lawon se won wa bere pe so ever be lowo oko e ase toko ba nbo lati bi ise se pe awon daddy ti wa na ti se beri ti baba mi ba nbo lati bi business lati shop won ta ba ti goni baba mi ni ago marun o da ago meso ki baba mi to wole won wa ya odo awon ore won ladugo en to ba ron se ri pe bawon baba yen se nse niyan won ta ludo won ta draft won ta yo olopon se ma baba yen de ba mu boya pami abi nkan kan be yen ko ye yin won a joko won ma se faaji awon ore won yen awon ore won boya yawo won ni boya ko ye mi won gbori sirisi wa fun won awon baba yen a ti jeun won a ti je papanu won le ti jeran won le ti je bokoto won a ti mu gbon ton fe whatever ton fe se won ta yo olopon bo e won sese ma bo nle won loko lo wa nse pe tori pe wahala yawo on ti poju somebody on prefer ko tete ma dele sugbon jo kan to n kokko dele le ah olorun lo mu yin wa ah e mama lo wa won je o daddy e ma binu o si lo ba golu e wa meta lo si gbe fan ka won ma se iwa won ni eh awon re awon so be pe to ba tete dile ise to fe ko ki obirin ran e lo ma ran won la won tun pa mura won lo tun di the following day awon tun se dele eyan mo have you done your homework o ya gba gbe awon wa ri pe ko ma pa awon ko sin to ron teyan ba nba yawo e sise oni but e bere lowo e iyawo awon o le fi wahala pa eyan na ta ba wa ti nbo to ba ti ku die ka won dele awon wa ra ya odo awon lawon ore se mo ani o de se sele disin e mo joint yen awon joint e ma lo yen won lawon wa ra joko awon soro business awon soro ere nba to de je pe ile itun si lawon wa awon de ra ma bo nle won ni there was a time ta awon na so fun pe oko awon ni pe there was a time ta won tete de ore awon bi quarter to four awon ti park moto sinu ile ba won se gbohun yawo awon bayi awon kon ra yo kelekele gba yin fence awon lo joko ti awon ore awon ipe evenant o ma fi wa lapa won won ni ki won to lawon ku nle o on lo to loro ti mo nso o e mo nte ma ma fi ba even anybody ko se gbogbo eyan ma nso ko se gbogbo eyan lo mere emi no lan lesson mi lawa lawon gba kan o you know I just but nigba ti ma si le pe ere ilele ko bayun emi no se play cool play mo ma sere gan mo lan se ah I'm too playful honestly ma sere bi baby ni awon to de mo mi mo pe se ti emi si ba bere ere ba e ma bere pe so mo odun meji ni and awon nkan to ba make me happy ni I like ma like ma sere gan so ma nje kinu mi dun anti keji ni wedding awon ku osu meje oko afesona won wa ki awon le awon ati awon ore awon wa wa ni waju ile se mo awon face me and face you se pe face me and face you ma ni enkule te on ba gba waju ile wole e te ba ti gbe ri daada bi ru awon ta gbe ri daada e gba enkule e gbe enkule jade won lo ko afesona awon ba de ni ojo saturday yin o fe wa bere nkan kan lowo awon won lo ba ki awon ta lo nki abi nkan se le ta lo n ba soro se mi se pe ko ma wa bi mo jojojo tani ya wu e iwo iwo bawo iwo se mi mi iwo se emi si wo iwo so po waya bi bawo no se so po waya si gota awon asaburuku ta ma ndangba yen won na ma so be foko awon won awon awon re wa ni pe akilo nse e ogo le sa lo kon okonko okun ni iru e no nso so se logun fi ba mi soro ni abi mo ti fe ni won awon de nse yeye ni awon mi ni e won lokun yin o se mi ni ko se meji okunrin e ba lo awon wa gba arin ode ko ye yi passage lati bo se nkule lati lo ka mo kona won la won ori mo o bi moto lo gbe bo sare bo fese rin o won ni ko pada fa won ni emi kaka kekun sakapo aja won aja sode won lototo ni won ni bi o se pada fa won mo niyan o won ni ki awon to wa re ni fi awon oju awon ri oju awon ri mo tun repeat ara mi o emo ere te mama ba yan se o awon ere kan wa to je pe highly expensive you don't do it you don't play with first a thing but elomi ere lo kakun ani ta won re mi ba nsere bayi won ma bu ya ara won won ma fi epe epe ba ara won sere won lere la won se te mo angeli to n koja n gbogbo gba yen ere buruku ni o won ma poruko won le ni iwo ode se se si ma won awon vowel languages yen o wrong you bi mo se ni mo nse re to mi nsa mo ka ma o loju awon awon ere ti ma nse awon ere to touch dada lo de loju awon te ma ta won de jo ma nse re to ma gbo mi won ma rerin fat ni mi na ma nse re bo ngba ti mo ti wa se awon ere kan ti mo ba won ti won mi ere se re ah mi atete ka wu mi sa gba pe epo ni mo ru koni yogi ma ba temi je e jon tori olorun e mo te mama fi ba especially awon oko yin te fe eyin omo si ni mo ba soro jensi abike kile le nje jensi abi jensi ri eyin jensi bi jensi jere le nje ni e mo te mama fi ba ra yin sere te ba mari awon oro kan wa ti ogbudo e gbudo so jade ni gboro enu yin to je pe on riyan leti oro ti o se gbo ni e jo eyin te ri dasi lana ati meji ti mo fi sapere e je ka kopo ka le mu eto se ni wa si idanuduro emi ti se oju opo sile oya 0705549 tabi 0809794949 tabi +2349062949 awon awon ilu lohun lo niyan but ni je ki won pe wa wole hello
5: o badin ori afefe
0: ah but ami lati gbo ra ko yen
5: ogbe ni tayo adinu lati go
0: be ni e ka san ku jo meta
5: e pele family nkan ma
0: oluwa seun
5: oluwa ba mi wa pele yen ni sisi
0: ateyin na
5: o ma pe lowo yin fun ori ofe ke san be ki gbogbo ma rida atomo je nsi o atomo o atenji o je nsi
0: atawa old school abe
5: atawa old school ate thank you very much for me
0: atawa laye 70
5: be ni nkan ti o e ko ti gbogbo nkan yi ko wa o ba wa okunrin wi
0: dada
5: o ba obinrin wi o bo mode wi o ba dalagba wi ibi eni keni to ba kan ni ko satunse
0: be ni
5: o ti ba emi wi ni bi oro olorun right o ti ba emi wi tori attend okunrin ma nfe ko ko ni time lo ko da wa le attend le kokko
0: be ni
5: o se bo gba na la ma wo pe ka jo wa
0: be ni
5: but o se bo o se for long period of time.
0: Benny, Benny.
5: Oh, I really appreciate you.
0: Lord,
5: we can increase your knowledge.
0: Amen.
5: I really didn't know like Bora. Thank you,
0: sir. Let me keep it with Bora. Let me bring you soaking. Hello. My sister, Lord Jobi.
6: Eke.
0: 090 62 9 49 plus yeah, okay. Hello.
6: Hello, sister.
0: Yes, ma'am.
6: Yes, ma'am. Ewo ni no oro si so yen ko lo ma so wa ko ma ja so oro so ti se mi ri o
0: ah
6: mo fi oro ta da para legbe baba agbalagba kun mi de mo ruko baba yin
0: aha
6: mo ko bi bo mo kere kan se pa sule so
0: o ni wa di le kan kan kini yen pada si mi le ti boya ke ko nbe ijo
6: okay so mo ni mo pe baba mo mo bu omo kekere kan
0: legbe
6: lojo yen pogun mo wa bu omo yen mo ni sule get out
0: ah
6: bi baba yen de joko ti mi de mo ruko baba yen ni tile tolorun
0: ah
6: bo de ojo keji baba de dada o de da si wa to e ko ma se dada si gba wo mo kekeke ladugo
0: ah
6: mo wa de joko ba ki baba yi gba da mi lu ojojo mi se pe mi baba yen o se dada si mi mo o de ma so mo mi inu kan bo se di mo ba lo fe jo mo so oro baba yen fun iya mi kan ladugo ma na mo te ma ki baba yen o te da mi lu eyin ma wa ja pe boyo se won mo ni mi se won ojo ti won ma bi won ba yi pe gbo omo yin yi lo ni e to ba kiyan e don baba ni e emi foruko awon dapara
0: ah
6: ipe emi pe tule
0: won ya
6: mo ni se mo moruko won ni mo ni ati pe ta ni mo fi dapara mo ti gbagbe ojo to ma so be ah kun le ni mo ni olorun ba mi ejo ma bi ori olorun mo be yin igba yin ni mo ti mo pe ore nu wa iko lo ma so wa ko ma ja so ta e pe to ma se yan la o se ma se fun yin
0: kuni ani pade wahala eje ka so se ri eyan le se ri eyan le soro o ya ba mi pick him. Hello
7: hello
0: e ka san ma e ba mi soro so ke ma
7: e ku eto
0: e se ma
7: Elizabeth ni lato jo
0: ah yeah Elizabeth kilo de I know re ni e fu jo meta she travel ni
7: be ni ma
0: se dada le de ma
7: a dupe ma
0: asiwe kabo ma
7: epele ma atu ayeye ojo
0: ese ma god bless you ami ese ma
7: seri so wa pelu oro enu anan lo buruju o ni gbogbo ara ni beli dan so ohun lo buruju o ye ka ma so lo gidi gidi gan ati we eyan se eyan poro sagbada se pe mo ti eye ti yen
0: ko se je to da ko ma fe pe ba la yin sere
7: ni se le tabi bo ma mi
0: se emi o ti e ni igba
7: mi o ni gba fun ta o le no le dija so e olukulukulu akẹkọ ni se tun wa leyin osun yi kolukaluku o mu ti e bi to ba ti bolukaluku ka sa fun se
0: e se ma
7: eh tori awon buru gan ni
0: e
7: se ma
0: e se ma e se mo ran se odun kan boya primary 3 ni omo mi wa nkan ti mo de ma so fun won tori ti o ba anywhere to ba wa teyan kankan ba so oro temi so si e leri inti mi so si e le to gbori to ba ti ton ba so si enter so fun eni na pe back to sender o wa dodun na ni school mi ndarko school to lo o wa ni won boya won teacher en sha wole o wa fe ba awon eyan wi o ni bo se debi odun o lo ni eh ma na omo yen o omo ijoba ni o omo mi tewo ju teacher in state o ni back to sender o ba lo fi teacher yin ba lo fi ejo sun o ba ni ko pe ma mewa njo keji bo se dele o ni o pe lomo ijoba mo ni teacher yin class teacher pe lomo o pe lomo ijoba mo ni is all right mo ni ko lo so lo se pe back to sender mo ni very good mbade school on mi papa tres bala on ferin mo ni ko pe teacher yin kon de po mo mi e be e bo se bejo se je ki won ro loju mi teacher yin ba rojo eh papa tres ni o se o mo tun wen olohun o mo tun mu e o ni ton se pe be ni pe tori pe proprietress school yen lo ko emi ni teachers college on ko mi ni english literature mo de serve nle won ri so school won lo mo mi lo awon to mo school yen ti mo school yen o ni ton se so be ni pe omo mi o ni grand daughter proprietress awon ipe ke teacher e ma na pe omo mi na te ki fe foko eh omo ah mama fo ah o mo ma meni e ma men ni mama kon ri ohun kan kan be yen mi o de so fun pe back to sender ki wa lo nbi enu nbe on wa so tumo kini yen fun ah o ba bere si ni sunkun ko ma fejo sun ohun mo pe tumo nton so ni yen mi o wa so pe back to sender ko pada si e ka won mo e na di omo ojoba inu wa nbi e jo seja wa nbe e se ka mo nkan ta ma so mo fi olorun be yin especially eyin obi eyin okunrin gan e mo nte ma ma so anti kan ni awon mi kan fe so yen bo je nso lere fi won lawon da oko awon joko dola ma fe awuli ere abale won lawon ni okay won lawon mata ka so ko awon oni later na won te o se mo pe ere lo nse oni but nkan ta won se e pa oboro mo awon lawon toju e nsin yin o but awon ko la fun e imagine yen e ma fi nkan I play cool play se ere kere I play cool play e ma fi ba yan sere ba mi gbeyan soke hello e ka san sa e ku jo meta
8: e ku eto
0: e se sa
8: jo mo fe ba yin soro lori whatsapp mi
0: later mi mind e send e
8: se later mi n do je ki pe
0: okay ko si wahala ti ma se to e send voice note si mi e se sa hello
9: hello e ka san
0: mo wa pelu yin sa e ka san sa
9: e seun e ku la loye o
0: e se sa
9: ọpọlọ yìí ní ìjọba o
0: àbí àtẹ̀yìn náà fà
9: á bí ojú ọ̀sọ̀ rẹ̀ sí mi gan ọmọbìnrin kan wà mo máa ń bá wọn ṣeré mo wá ni wọn fẹ ọ wá sọ fún mi pé àgbàlagbà bí kò ń wá
0: ó ní àgbàlagbà bíi sí yín kọ́ ló ń wá
9: bẹ́ẹ̀ ni
0: kábíyèsí ó dẹ̀ ń ṣeré
9: mo ní ìjọsẹlẹ̀ ni pé tọ́ bá kọ̀ tọ́ ọ̀fẹ́ mi wà wà bẹ́ẹ̀ náà
0: ẹ̀mí mímọ́ o
9: ó sì wà bẹ́ẹ̀ ni sí
0: kábíyèsí
9: ìyá rẹ̀ lọ wá sọ fún pé tí òun ọba tó bá wà láyé olùbọ̀sì ìyá náà sì ti kú láṣìá ìyàwó tèmi náà kú láṣìá mo wà ń wá nọ́mbà ẹ̀ báyìí
0: ẹ̀fẹ́
9: bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́
0: kábíyèsí ibi tí ẹ jọ gbé yẹn sà ẹ ṣe wá lọ síbẹ̀ sà.
9: Mo ti wá lọ síbẹ̀ wọn náà ò mọbi tá a kó lọ.
0: Ọgbọ́n wa la fẹ́ dá báyìí kí ogun kí egun burúkú ilé kú olórí ẹ̀.
9: Màá sì gẹ̀tì ẹ̀ màá gẹ̀tì.
0: Ẹni tí ò bá fi dádì ọmọ ọdún mélòó ni yíngbà táyì náà ń kọnu sí bí ọmọ ṣé ọmọ kékeré nígbà yẹn ni sà.
9: Ó ti dàgbà o.
0: Ó ti tó bí ọmọ ọdún mélòó sà.
9: Ó di súnmọ́ 30 years nígbà náà.
0: Ẹ̀yin wá ti tó bí ọmọ ọdún mélòó ń bà yẹn.
9: Ẹni òjú bí 50 lọ wà.
0: Bí 50 sà ẹ dẹ̀ níyàwó ńlé. Ó wá wọ̀ yín lójú ẹ fẹ́ fi ṣe ìyàwó kejì ni o.
9: Ìwà ẹ̀ ní ojú mi.
0: Ó níwà dáadáa. Ìwà ẹ̀
9: ó ní wà. Ó ní expect.
0: Kò kí ṣe aṣa ọmọ. Kábíyèsí ẹ sì jẹ́ ń rí.
9: Ó sì láàjò.
0: Ọlọ́run fún yín rí sà. Ẹgbẹ́ mi náà má tún lọ sọ̀rọ̀ tó ẹ máa ní kò yé yín. Ẹ ṣe sà.
10: Yẹ sà. A dúpẹ́ sà. Bó mọ lóore sà. Yẹ sà. Ó dàbọ̀ sà.
0: Ẹ yára ilé ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín olúwa yẹ mi sí ọmọ obìnrin afẹ́fẹ́. Mi ń ṣẹ́rí padà lọ sílé. Ẹnu mi kò máa pa mí o. Ẹnu mi kò máa pa mí. 08166756685 08166756685 ìpàdé mi pẹ̀lú sídi ní ọ̀la ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run aago méjì àbọ̀ sí mẹ́ta àbọ̀ ẹ wò mí ó dàárọ̀ báyà.

0: alai se o mo meme
1: emi emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: meme
1: 32 FM 94.9 an fe ni gba gbogbo agbaye awa gangan ni meme meme
2: meme

0: back in the day.
1: And if you think about it, even tomorrow, 32 FM, 94.9.
2: What's wobby? Can I want ballet to my station while I yell? But boom! A yellow vibrate, yeah. Frequency, yeah, is 94.9. 32 FM, I hear any. Oh, yeah, money. Any ogoni, yeah. A shrill on you come at any. Oh, yeah, any. Laugh. Boom! Oh, God.
3: Ekwa jao.
4: Eka bo.
3: Iya bi ti sibo ni kan.
4: Ah, baba ko mi, eka bo ti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
3: Wo, ewo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
4: Baba ko mi ke si mo wo, oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
3: Kini to de o polo oja re ni.
4: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
3: Awon bo ni wo tin polo oja re, iya bi ti sin.
4: Baba ko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja
3: mi iya bi ti sin iwo lo soja re lofo bi yan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
4: a je pe kemi na lo ganu si niyan
5: o ta o le ti ganu o si bi ta o le ganu lo
1: 32 fm 94.9
6: Show me your dirty duo.
7: Ogada. Ewa. Ah. Am I worried? Me lo mo se. Worry. Logada ton lo iPhone 12. Mi lo mi o yaran.
8: This skit was performed by Goroso Ekiti.
1: 32 FM, 94.9.
9: El Zeba, grande círculo, cabeça, Nani, Motinho, Ronaldo, isolado. Vamos ver, leva no Brasil, Ronaldo. Leva no Brasil, Ronaldo. Bate, gol.
10: Sporting Cristal.
11: Sporting Cristal.
12: Sporting Cristal.
13: Sporting Cristal.
14: Sporting Cristal.

0: atuka yan ara le pe kuro le ni gbogbo bi je ba tin gbo wa ni ru akoko 32 FM 94.9 kan adarin po osonu aku gbadu ara lati ara ko owo iyase ita fe lo lohun a se ani ka tujo lo wakati kan ile ita ni ru akoko ni ka tuwo ndo lagbere idaye tori pe won ti gba ti ana o ti kuro nbe awon ni ru idaye na lo tun be loni bo ba se wa kan wa si o na la se mu sugbe ka to ma so nipa awon ifagabaga bi idojuko to nbe lagbere idaye ka kokko so nipa ile ina to so nipa oyo ton fe ya Raheem Sterling agbebo nigba kan ninu ko Chelsea iko Man City o na ti fi die mule bayi pe o ti bo sowo ofin bayo latari isowo wa ko re leyin to gbe nkan lura tan ile to bi ti opolopo yen fi so pe oko tora tin lo bi egberu na odurun owo pon niye iyan ko Lambo ni so pe omokunrin na lo ti fi ha nkan bi be ko eyan ni ba fi ya ti opolopo awon ti lugbadi okunrin na lasiko ti owo dan lara re iyan je kekere nu royin to se se ka pe kelu lowo oro le tini ka bo si bi odo awon mo wa lori ede Nigeria to jori obela bi odun 17 iko Faconet won ti je ko di ti fi di emule bayin ni si pe ah siwaju ifagabaga won eleyi ti won gba koju awon akegbe won lati orilede Nije tori Ghana la won loju challenge sugbon iroyin ta gbo nisin o so pe nkan ti yato bayi o won ti bale sibi ti ifese wose ti o ti waye amen yi ko ti agboje wa won ti bale sibi ti kan o ti waye laarin awon ati ile gesi a moro so nibe yen leyin ti yan kogoja tan kuro lati isori won lo koju orilede England yen to ba di ni ojobo nibi ti won o ti gba won ti ko won ti bale si aye won tutu Faconet na won o gba ti won Ghana la won loju tele po sese kun o ba ta kan gbo sugbon iroyin ta so pe ile olominira bini won ti yeba ninu DJ eto fa to je pe a je pe ball o yi pada iko tori ede ti Ghana ni Nigeria o be ko ba ta kan gbon ninu fagabaga won awon oro ikekeke na lage tori akoko to kan en ba pe lori na a tu bo si abala bi ti awon alegbacheru to ti darapo mo wa iye oladia zone lati soro meji abi meta kan ni ati be na fun itesiwaju fun eto ta te pepe re mi e se lohun o je ni ati be yen na ni irufe anu ti iko shooting stars ti won rigba ori ofe to ti bo sowo iko ti Kwara United bayi tori pe iko to gbe owo ribiribi sile lati ma se atileyin fun aso igba bolu egbegbe bolu ti Shooting Stars to won tun ti de ilu lorin na gbogbo ara Kwara lo fo fayo tejo lolu fere daya to gbe bo se wa gbagara laya shooting be na ni o se wa ni aye egbegbe bolu ti Kwara United lati ilu lorin awon oroyin kan so ma pa beun sugbon bi o mo basiko yo se kere to yo je ki mo ba se lo ni san san sugbon ma ge pepepe ni won gba ti aye to ba gba wa mo na ni biroyin apa be bo ti se lohun o je niyan a ka so ni party oluko ni Eric Chet orede Nigeria na oluko ni Eric Chet ona ti tabi ogbon to ose ni won kede awon oko awon egbe bolu ni go meji e ma pe baba iboje oluko ni fun iko agbojo orede Nigeria na lo je oluko ni fun iko to jori won be labe odun 23 ose ni o daruko sile to ni wa atelehin ta siwon bitika luko to si sugbon ni to tu awon lewo o ni wipe okunrin yi o ti kesi awon agbe bolu mewa tutun mi lati ile okere lati darapo mo iko ti ojori me labe odun 23 agba Russia agba Madagascar gbogbo lana bikini ba se nlo na la se pe kelu lowo oro le toni agbon bi to ba kan wa orede Kenya na ti kede bayi pe won ti toka si fun igba kokko ninu tere daya ile adulawo papa julo tere ri odo ile adulawo kankan yo gba lejo idije feyi agbaye ni ipele to ga julo ki se choje wewe o World Athletic Championship orede Kenya ni e toka si pe to be nile adulawo biro yi se gbe a mo de abe nsoro na ni papa sere ti odo won to wa ni kasarani iyen ti o je elegberun meji o din ni adota 48,000 capacity ni papa sere ohun eti Kenya ti won fi gba lejo idije odun 2039 to je ti awon etu obije to nbe lori odo a so fun nipa awon fese won se to ku leni sugbo ju ago o nba mi leru gidigan mo ki pe kuro lele kan sabi bola la mi loruko mi sporting crystal e ka bo sinu kulu ogo sa fe wa
1: ridwan adegunle glevan kin ka bo
2: akin kun mi dola ponon kin ka bo so idige Adi gala do e non kin ka bo so etege
3: Islami Olajumo ke bu sari loko te mi ka bo so ya ko se tuna
0: to ka bere ise ni sosan di ibi to wa wu mi to wu mi ka ti koko bere bi ataye ba lo wa gba wa dada ipade pada waye lana lati jeta asomoro lana wipe ipade o waye fun ajo FIFA ati CAF ni abewo ton se sori lede Nigeria won ti de lati Sunday ipade on se pada waye ni ana sugbon ko si ere ewe suru te le ja si obuko lenu yo se were were won si ni ibi ti ko ba ti si atori lenu ti ma so pe melo gba ti o ba ti si bawe awon eyan kan ti o ni lo ka daru kan won ti mo rufe da to lo nda won ti en le je won tun yari kan le ni bi joko yen lana boya abi temi nlo ti mo nwo pe owo nbe ninu ajo NFF be mi se nwo ti di eka o to selu ti ki ba se be iru aye be yen se be lo nse le loda federations a fe mu atuto wa awan ko dss atolopa de bi pe oniroyin won ti le gbodo wole ta lo fe report kire nbo
1: ero yi wi pe ni o da bi ke ara awon eyan wa na se kun se igba ti okra ku fe se boya elekeji abeleketa lo okra ku fe se
0: ngba o to okra ku elekeji ni
1: ti won ti le kun pa ma won ni royin to je pe a o ri ojutun kankan gbe pe o da pa ti de yu ayen boya bi ododo lo ni la wa nja poro wi pe oku fa ni isin bo la ti fe mo to bi je pa ba n fi mo fi le gboda melo ni eso shari agoko na lo to na awon kankan wa to je bu ma wa confidential to je wi pe boya ti joba abe kankan ba be se wa wi pe e je ka so yi pona to ri pe le je pe ba se so ohun ko la se gbo sugbon ta ba pin si mewa ta ba ni eto isakoso kankan se ibade kan to wa je ida mewa to ba ti ni se pelu ko ni royin ma wole ida mejo nbe fitina ni o ko ba wa ika yen
0: dss o le lo sori re ta ba ko wa lo bi ori ere
1: ball ni o wa nbe dss ten wo odanis number ti ri bi teyan to so pe enikan se ri o to si mo gba san san bi mewa san bi bi 15 bi 50 lori pe ke wa rojo kini san po si o ba je pe oje bi lo to kini an ko lawyer san san bi 20 bi 30 le wa defend esun ko bi kan yin
0: to e wa lenu
1: so ki la nko dss lo se nigba ta so wi gboge o abe ton slati awon bi kankan to wa so nisin gba teyin bo nisin dss ti yin olopa ti yin emi na le ka boye ba mu bero kan ni mo wa lenu dss ti mi na olopa ti mi na
0: go from my finding ke se wi pe won wo ko wa official veku won
1: le wa ni ko e ma se mistake yo e o le ri olopa even e tu wa le olopa based on pe boyo ba ja buro yin o kan lead in law because of dss se ke se ma no won te yen pe ti en re lori iko o dss se ma no wo o e to ba le bo jo mo igboro to rin ka ki yo mo iru awon e ka gbo igboro te pe dss o ke se awon ma no wa ba won kan to kan so pe mi ba mo biliki suri ko lo ba n gbo bo aga ni ko tele mi lo o e to ba fi le mu o ti dss si jade ti won tele o lo bi kan e je wa ko fala si pe iru eni yen ke kan se yen kan bakan bakan bi kan so pe joba kankan o mo si mo si bi ta ti mo pe se ri kini won play wa ni won wa ni wa ni to pe yin magila mo le so jo keyin e sugbon ni bi ba ni ka wo o de bo to gbe je pe ngba ta ba to da rodo si ta da ta da is don't anybody loju se gbogbo ta se ni awon wole ba le ba ni
0: loju dss
1: ke se ni ke se pe dss pa ka lo be ni kan ja mu so pe
0: my source personality to tobi bo e so pe to tobi julo ninu sport ni nigeria ni won ni won je ki awon wole
1: and ebe gbo eyi ati pari o eni mo ni ko ni royin kan kan mo wole so to ba jo ni royin
0: ko ni ma wole ni je bi ru yin bi ru awon tan so iko
1: o ko se ni to tobi lowo dun o ko se ni dun o le je o to ba so fi pe anybody keni kan kan mo wole awon kan to ba so fi pe keni kan kan mo ko ja nbi abi to ba je pe odun kankan kan lo lo joko ko si ta na to ba be mu owo le ti debi ta so fi pe pass e da pe niyan
0: ato la fe wa si agbo to daru kilo de ta je ka won yo wole
1: ke se ato
0: ti ija lo nbe nu leni
1: e mo gbo ke se ato e ta wa mi iso won yi lana onje pada la fe se ke se ato teyin mi yen e get me iso won yi lana onje pada gboge o krista to nje meji ejo je meta clever to nje yo kan ejo je laji gbogbo nkan yen no be se o pe ati pe ta ba da kini ile bo la se gbon nu je be be ti ye pe oni yi wa ati je se ta fi pa fi ladu bi aro fa won ara bi ti won gba ohun na ni awon bi pato so ba mo nbo ni si pato no tin be nbe yi ohun na ni lo won lati support wa ko le fi gugu wa loju tori awon na tele tele atako abe gbo pe nigeria atako isowo se eyo kan yen si se mo so pa a si nbe na so ara awon eran oje re na ni wa
0: oda mo para bo je ki pasodo eleya ẹlẹ́ ya wọ́n ní àwọn alága yín fa chairman wọ́n ní tí yorùbá fóògùn dọ́mọ ìyẹ́ ìwọ máa bá òní rí sá but bóyá torí pé wọ́n lágbára dé ipò yẹn àti ayé yẹn bàdísà ló kú pọ̀ nú wọn kódà àdúrà àwọn tí yóò ṣe bàdísà yọ̀ nẹ́kọ̀ lè tì gan tí gbogbo ẹ̀ ń mú wọn dúndúndún wọ́n ní àwọn náà sọ wípé láéláé àtò tá a fẹ́ tò ẹ lè múyàn láti ta ara wa náà láti mú ẹ tó ṣe ìgbìmọ̀ tẹ kó tó lé.
3: Pẹ̀lú nǹkan tí àwọn fa chairman yìí gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ ìpè láàrin ara wọn èmi sì ń sọ bo to wa ye pe laarin ara won yi na na ti fe so pe ti o pada ma to in ta expect like ato ta expect pe ko to ko si nkan kan to fe to ibi kan na na si jo ma wa loju kan na e ri pe mi so wa pe okay tan ba na fe se reforms nipa to jo mo NFF abi awon to sako nkan to lati le ki se pe boya la toke kan le ti gbe ati le gangan pa awon gangan lo nse chairman nisi ba awon chairman so pa ari awon igangan na le ti pada mu en ti o je NFF chairman which means that nkan ta won even gan kan lo wo lo e ilu ko abi kini ni ipinle ko abi kini city ko kan aba won to ti en da yen dari isakoso to ni se pelu bola la fi se gba ka ki awon kan to join PFF pe kini nkan ta won yen gan ti won gbe se nibi ti won wa to fu wa je pe so pe laarin ara yin yen gan na ti awon mi to yen to ti yorun bo to ti yorun fun lori ki lo si tun wa nibi mo ba pe ki no amo bi o ma de stage kan te o mo pe yes e je ki n kuro loju agbo sugba awon kan lele te na ba ri bi to ti benefit wa o ni fe kuro nbe to ba fe kuro be gan wo go se wa pe okay se mudu to nje se ko ni para tan sugba bo se wa ba lele pe okay lara awon na fe e je bi ajo fa fe ba da si ka fe ba da si ngba ti gbogun kan ta wa expect dan to pada wa sele sugba to ba pe ba na na fe ko ma continue lo pe okay lara awon bo emi si so awon fe chairman yi gangan o ye kan lo wa di awon gangan na wo to pe mi gan mi o ye kan lo wa di mo wo now
0: so sise fun wa wa
3: okay
0: ti ke lo so jo ka para data ba de pa na ma tesi waju 32 FM 94.9 laughter house premier you ma call about e ko kale o

0: come on, that to Georgia. 32 FM, that you were not a dairy push. Pray, directly to your banner, and bad where they were at Timothy. Monero pay at full electric, but she needs a number.
1: Oh, in Kotoko and Benna, like round settings by all leg back, come on, I rat our. Te pe ara ta yen gan to ba wa lele ko si enikan la ye bi iwo kan wa fe je white lara awon black sheep o pada darapo mo won ni ko si nkan kan to fe iba se nba lo na o na la se ma ba lo
0: e se o eh ferrari
2: an to kun
0: bo bo mo da ile duro de odo yin ni tori mo pe itedi sasukiriti iru joko yen o le waye ki former NFL president ko ma wa nibe aba joko sibe sugbon gba ti won bi won lere bi won se blo ibere yen na ma se mo kale ni woye yi ki la yin ro pe o je isoro to ndoju ko bolo la fesi gba ni Nigeria ani ki le do ro pe a le se gege bi ojutu si oniroyin lo bere yen o ke se awon reja iko wole o awon administrators ni o
2: oye mi
0: eh sugbon ngba ti aba o dahun ore to fi won lere la duro nkan ti mo se fun bolo la fesi gba lori de Nigeria in ti mo ro pe won fe fi san fun mi lele to ba si ni ka ma toka si are to ti daju ni sakoso bola la fe se gba Nigeria won fe fo gbaya pe mi mo ti fe daju pari e won ni ki won ri daju pe awon le ko si nkankan to ka won pelu se e fowo mo normalization ni abi kan fe nkan ropo kan fiti kankan ko si to kan mi koja pe je pari te ni o mi
2: akoko nkan ti mo mo dada ni wi pe emi gege bi enikan gba wi pe kiyan kan ba bota to ba wa so fun wa wi pe isakoso awon lo daju ninu bolo la fese gba orilede Nigeria ko ye ko ti enu irufe eyan be jade tori nkan to ye mi dada ni wi pe bolo la fese gba okunrin orilede wa Nigeria odun 2013 lagba idije kankankan yin lagba ife eye to ni ki mi kankankan yin omo tan bi 2013 ti wa njs3 tabi ko ti bo success 1
0: tori pe lapo awon ko ni ti bi mo ni
2: so ko ba je pe lu ibo mi go we not 13 le my ti bi mo but at least 13 yes sir
0: omo de se omo porter
2: eh
0: omo ti bi mo omo n bi mo
2: oye mi de oye mi de no bi mo oye mi don't know bi ti christian so yen but still en tan bi 2013 to me o ti dagba o ti to ju bo to some extent so lati wa ma so wi pe eyin mi are bola fese gba to daju abi en to fe parite ni o leyin ti won ti ni pe ki eni kaluku ma ba ti won lo igbese ti o da parapata ni mide wo ni wo bi wipe unlucky fun kini kan mo de enti mo fi ni gbagbo wipe gbogbo nkan ti FIFA wa se lori lede Nigeria ona bi ti a fe ko yori si ati abi kin so pe ona bi ti awon to wa ni di sakosoro awon to je are agba awon are orilede Nigeria enti won fe ko sele lati fun won laye lati lo interim basis osu mefa ti won na fe se yen lo ma sele tori pe lowo ifun awon FIFA logun to po ti won ja ninu amo oro to lo lowo laarin ajo FIFA ati ajo UEFA lori oro wipe ki Gianni Infantino ma lo atorisirisi oro bayin iyen wa nle idibo ajo FIFA oun na bo ko ba di ni odun to nbo so orisirisi nkan lo wa lo ran ajo FIFA bayi ti won toka ti won ba fa kin se oro ki won ye fe gbegida orilede kan leyin ni o ma yori si e de so kini kan le kan wipe o ye ki are ana fun ajo NFF o ye ki won wa nbe emi ori risi nkan kan to fi ye kan wa nbe so
0: mi o awon ni mo so e to lo ni ati dana e to ko lati bi sin ana na ni
2: mi yes sir ati mejeji to wa nbe sami ori reason ti won se wa nbe tori beji won lo wa nbe ati to lo kan to lo before ile ati to lo tan awon mejeji na jo wa njoko yen emi gege bi enikan de ni gbagbo pe ko si nkan ti ati to lo ti pe ati to ese lo ti
0: won ese se
2: pẹ̀lú
0: tí méjì ọlọ́lọ́
2: kò sí nǹkan tí méjèèjì fẹ́ àti àtọmọ ọlọ́ àtọlọ́ fún rẹ̀ kò sí nǹkan kan tí méjèèjì ni wọ́n fẹ́ wá ṣe because a ti sọ pé kẹ́ ẹ máa lọ kò ní ìdí kẹ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ni ó lè fa ìlọsíwájú bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbà wa èèyàn wà bẹ́ẹ̀ láàrin ọdún mẹ́fà ó fẹ́ láàrin ọdún mẹ́jọ ó fẹ́ ọdún méjìlá kò rí nǹkan kan ṣe láàrin ọdún mẹ́jọ tó lò ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà qualify for World Cup méjì léraléra láàrin ọdún mẹ́jọ tó lò Nàìjíríà ò gba nǹkan kan mọ́ ìgbà ẹ̀sùn wa padà bèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ló lè fa kí ló lè wa ojútùú sí nígbà tó yẹn wà bẹ́ẹ̀ láàrin ọdún mẹ́jọ tí ò wo ojútùú sí ṣé ń gbé tẹ́tí wa ń bèrè níta ló ti máa wá ríran rí nígbà tó wà nulẹ̀ kò ríran rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ so àsìkò kọ́ yìí láti máa bá àwọn irúfẹ́ ẹni báyẹn sọ̀rọ̀ bí í ṣe wípé ká wá àwọn ojútùú tá a mọ̀ wípé òkè nǹkan wà nínú orí àwọn eléyìí tán lè wá nǹkan ṣe sí bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbà àti eré ìdárayá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ imagine nǹkan táwọn other countries ń ṣe náà ẹ wo nǹkan tí Nàìjíríà ń ṣe nínú orí ikọ̀ mẹ́rin tó jáde láti inú league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lọ ṣojú ilẹ̀ adúláwọ̀ láti lọ ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú díje CAF Champions League CAF Confederations Cup méjì ti já a lè fọwọ́ gbáyà pé méjì tó kù náà máa já ni next year nitan fe gba yi league o da national team o da national team obirin o da under 20 o da under 17
0: you know ro awon FA chairman yen won ni ko si crisis kankan Nigeria football won se bi league awon go on
2: eh imagine eh imagine ninu league league wo lo go on league wo league go on ah ni team kan to qualify si ne to qualify team wa to qualify last before Rivers United ni sa to koja to qualify last si group stage CAF Confederations Cup abi CAF Champions League was far back in 2018 abi 2019 ni to qualify before Rivers Rivers to no e de pada qualify o gba fe se won se mefa o pada
0: no go be fa yi ba o se be inu of 95 jade last season
2: kan ko watch out me to pada no go be fa this past season yi ba o na fe watch out fun
0: ba se o
2: se ta na fe watch out fun ninu yen e lo ko team to perform currently ninu league of the Nigeria awon team to se wi pe nikan lo ndani ni to je aladani ni to lo ndani
0: e wo do man United
2: if se won se meta o ti no meta so awon team to awon ke wa bota ko wa so fun pe league orilede Nigeria ile league ile function bawo ni league se function ibo lo ngba function ti gbogbo o riran ri se ba won league nta everybody wa patapata at least 90% abi 95% omo Nigeria to so wi pe ohun je lo

tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo tun ba ntan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanser ni ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser Tegeshe, Maradan bi korosin, Benetton cleanser, kikide bogi, ti o lotinu lafise, o tu akak rileta ja ogun, jake jado le Nigeria, asi unwa lagbata vun Benetton cleanser, pen number, code demand, 00-3405-1533, 00-3405-1533, ileshe emi one naturalist care, nlo she, Benetton cleanser, unla yetun lo.

0: ibi eba ibi eba ti n gbadun e ni ke je ka wa mo
1: I just wanna say baba o e se ibi te ti be
0: awon ajasa e ma mu mi ran ti yati
1: baba o
0: ropo yati yati mi ha mi
1: I just wanna say baba o

0: controversial. Sherry, ẹyin ga mọ pe e fo bi kan e mo
1: mi zo pe mi zo pe mo fo bi kan o but e le ma gbo lyrics ori e dara mu se ko reason yen o o ti bi ti mo fo nbe la la
0: e fo bi kan nigbati chorus bere e fo bi kan ebe mi o fun cavalry mi wan temi mi o fe to ko tan
1: Ni
0: wa fun bi kekan eyin mo fun bi kekan mi fun bi kekan be mo to se e te mi ma fun cavalry mi ma nwa mi fe enjo
1: ule ule mo ni ka ti wa tun mo bayi
0: ibe wa ti tun mu na ni mo fe bossi because awon yi e mo boye ti master gbogbo yen ibi a ti tun mu ko yi be o na o ni mo fe bossi se be mele ya bi Teba mo yen e le ma mo ile ko ye yin
1: o ya play e ya gbo na
0: ele ni mo fe ke play bayi ele ni mo fe ke ko teba ti gba emi ati ajo wa lori level be o ba ele ni kokon ti gbe 25 sile na so awa won kan to ba tele ko ye yin be
1: o ya e play e kin do
0: se ti ready
1: Ala ora mi lawo ya. Let's go.
0: Oya.
1: Oya e ja lo.
0: O lele. Oya.
1: Go.

0: ele oruju abi
1: baba mi mo adupele wo re se o baba mi mo adupele re wo ni o
0: oto ni ta n ble oto ni de tun ko
1: o o iya to pe o ke ko ti de be ni iya to pe lo ye o fun baba
0: eh ti lo mu laarin ni yen
1: eh ah
0: se te ba mo e ma so pe e ma ko te ba mo te ba mo ah e so be to eleyi mi mo o won mo yo lo
1: olopo maarin re abi mo ti bi ti mo mo nbe ni mo ti mu yen
0: sa
1: ya ke fun mi ne ti je ko government yen ki ko government yen o ki ko tan
0: e mo ko government
1: yen e ki ko government yen lo
0: ale mo ko lo mo ah
1: e wi le ta fun mi bayi e to fun mi ni mi jano
0: e ti fe fi dan kan le mi ti fe ka do fi dan kan le ko ye ni be
1: e ye ni e ni o pe le yin fi le e fun mi ni mi e fun mi ni mi
0: ni mi
1: e fun mi ni mi
0: okay imi lele imi lele oya
1: oya please
0: mo ti fun
1: go mi go
0: eh
1: mi gbo rara ni ti rara
0: oya o re okay
1: Mi gbo rara ni ti mi o ya e ma ti gbo na ma ko nle lori mi gbo rara bayi
0: eh o ya e gbo bayi
1: yeah

0: Ele ni mo fe ko eko.
1: Wala ti ma ko danu. Ogo folorun wa ni.
0: Orin gan ko mo. O ye ja ja ko. E ja ko
1: ni lase.
0: Ima ja bi alase.
1: Ogo folorun haleluya. Omo olorun ni e.
0: Eh, let me come up because Emily, I'm in the cover.

0: ari ajana kuta yo won omode le dayaka oro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

0: Hey Siri, what do you love about me?
1: Wow, I love your teeth.
2: Aww. Really?
1: Yes, yellow is my best color.
3: This speech was performed by K Small.
4: 32 FM 94.9.
5: Eko jao.
6: Eka bo.
5: Iya bi ti sibo ni kan.
6: Ah, baba oko mi, eka bo ti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
5: Wo, ewo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
6: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
5: Kini to de o polo oja re ni.
6: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti e re ni bi mi.
5: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
6: Baba oko mi ko sibi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja mi.
5: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Nibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se kia ko lo polowo lodo.
6: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
4: FM 94.9.

0: oya ko pada ba mi ti solu dada olu dada ti ri da e ko pada please pack it you rubbish woni ye soju osi ona fun eni ni aro sunday e tun da ile nu o da ti gbangba wa ni eyi eh e je ko le yen
1: e ma binu sami ile fo ko bo ma pada ko
0: ala je ko ko ni ti
1: tadi mi ile fo ko ma pada wa ko
0: mo ni ko ko o le pada wa ko ko ko ni ti ki lo se igan lo o dele ti bi nigba ti iji ba wa de iji a ba wole yi iji a ko idoti yen a ko sara le ile a ba wo pa wa rubbish o ju son of yin ni o dele si ru ti ru bi a bi ko mu eni palagbala
1: eh sorry sir o eni kin kole
0: ah
1: mo de ti ko
0: eh
1: kilo te tun wa fe fun
0: mi o ko e you are not the owner of my ikun o fe ikun ko fa ikun je nfe
1: eh ma pado e na la se wa chichin
0: awon do ti mi don come to my church long wa fun ma wa church wa rubbish o dele si bi is that the right thing to do ojo son of yin palagbala mo dele yin to wa ko ba mi church ko ba mi church mo to ma mu wona

e ba wo koni pe koni jina o a tun bere si ni para mo a ma gberadi fun odun mi kini kan ma ya mi lenu o gba ta wa kekere baba se se odun tutun tan ta bo sodun mi loju wa ngba na o ma npe gan kodun mi to tun de ṣugbọn lasiko ta wa yi ka to deju ka to la oṣu mefa ti koja seyin oṣu meje ti lo e mo nlo afi nlo kabiyesi ọlọrun

bo ba wa de ale ba won eye ba fe sun tori won ki se eye to ma n jade lale lopolopo gba aro titi lo di osan mo irole ni won ma yorin kaakiri bo ba dale awon eye to lotolo won ma n lo sun sori igi ni won fo lo sori igi ti o ga pupo o ise igi fi ofi o gan o ori igi ni won ma n lo sun idi to si fi ma n lo sun sori igi lati daabo bora won na o wa nbe tori opolopo awon eranko to le pa won je tabi ti won kundun lati ma pa won je won o ni le lo sori igi nibi ti awon eye ti won sun si fun di yi won kundun ile ba ti su ki won ma fo lo sori igi lati lo re sun sugbon ni gbogbo ojumomo aro titi lo wo osan titi de irole awon eye tolotolo ma rin kaakiri lori ile papa won ma wa jije mimu won ma wa nti won a je won ma fenu sale fenu tule bi pepeye bi awon adiye na awon tolotolo na won ma nse be isin ni won ma nje irugbin won ma nje irugbin awon tolotolo won ma nje awon eso won ma nje irugbin won ma nje eso awon mi le ma je agbado papa awon ti won sin nile won ma nje awon kokoro won ma nje awon won afayafa kekeke ti o tobi ju eyi to tumo si wepe bi won se nje eran ni won tun je ewe ni won je eso awon won afayafa ti o tobi ju o ba ri igbin won le yo ninu kara won e ki won je o ba ri alangba ti o tobi ju won le je o ba ri ejo kekere ti o tobi ju won le pa ki won je awon won afayafa awon eran kekeke ni won ma nje pelu irugbin eso ewe ati be be lo awon mi a ma je ifuru bi won se nje gbogbo nta wi tolotolo won a tun ma je okuta e ma wule se ha be ba ra won to nsin won e bi won awon tolotolo won a ma je okuta okuta ti won si ma nje o need ti won fi nje isi se okuta ragaji to tobi gan tabi to ti tobi ju ni won ma nje o okuta ta won tolotolo ti won kundun lati ma je awon okuta kekeke o si need ti won fi nje won ma mo mo je ki se pe won se asise won ma mo mo je awon okuta yi mo onje ti won je ise ti awon okuta yi ti won se fun awon tolotolo ohun ni lati lo ounje ti won ba je ba ounje ti won je iba de inu won o lo nu won ko ni le da lo ounje yi debi pe o ma fi di igbonse afi ki awon okuta kekeke kan ko wa ninu ounje na o ma rorun fun o lo to wa nu awon tolotolo o lo yi lo ma ba won lo papo pelu ounje ati okuta ti won ti gbe mi a lo gbogbo e papo a rorun pupo fun lo yi lati lo bi okuta ba wa ninu ounje ti won je leyin eleyi lo ma wa di igbonse idi ni ti awon tolotolo ti won fi feran ti won ma je okuta won ma gbe okuta mi bo ba se njeun won ma gbe okuta die die mi awon mi ti won ba nsin won nile bo ba se fun won lounje be na ni won ma fun won ni okuta papa to ba je boya nu keji ni won wa o tabi won o lanfani lati rin kaakiri awon to ba lanfani lati rin kaakiri ninu awon ti won sin ile na olowo won ba fun won lounje won a jade won a lo wa okuta si tori bi o ba sibe ounje ti won je ko ni le di igbonse awon tolotolo na ma nfe iye won bi awon iye okin o kan je iwon ba la won le fe ti won papa iye to wa ni iru won o ba fe awada bi abebe awon ako lo si ma nse be won ma nse eleyi lasiko ibalopo lasiko ti won ba nwa abo fun ibalopo won a fe iye to wa ni iru won a wa sujo a dabi abebe won ma nfe iye yi eleyi ma nwo awon abo loju pupo a wo awon abo na loju a je ki awon ako yi a je ki won ti won rewa si loju awon abo won ma wa fi fe la abo ori ni ori bi mo se fe ye ni osan to ba ma ri gbajumo ti o jabo ye ori igi ni o fi sifa je
kabiyesi olohun eye tolo tolo ti won pe ni turkey tinu ogbo awon to wa nu ogbo lawon agbegbe north america ni won pe ni wild turkey ibalopo won bi ti awon adiye lo se ma nri ibalopo won bi ti pepeye akọ agun abolori akọ ma gun ri aboni be ni ibalopo won lo se ma nri bi ta awon adiye bi ta awon pepeye lẹyin ton ba wa se ibalopo ton wa yi o olohun ba se amisi aboyi a loyun a bere si ni yeyin eyin ti abo ma nye o ma nto bi o le to bi mewa si merinla 10 to 14 eggs ni awon aboyi ni won ma nye ori ile ni won ma yeyin si bi won ba wa yeyin sori ile won ki ye eyin sori ile lasan wo kokko se ite kan sori ile nibi to pamo to di inu ite yi ni awon abo eye tolo tolo ni won ma yeyin si leyin bi ojo 28 days ni eyin ti won ye yi la se wa di wipe o di omo aboya wa pamo awon omo iya si ma jade ninu eyin na

nikete ti aboyi ba ti bi awon omo e ni awon omo e ni won ti le rin tele iya won jade ṣugbọn awon abo tolo tolo nikan lo ma nda omo won to o ba ko ba ti se ni sanjirishi o ti se yunkin yunkin pelu abo abo ba ti loyun oyo labo na wa o oyo o ni awon abo ni won ma nda to omo won o si n to kan awon ako lasiko ti abo to ba n to omo lowo awon eranko ti won si ma nda tolo tolo laamu ti won ma n pa tolo tolo je ti won kundun po lati ma je tolo tolo ohun ni kolo kolo ta mo si fox awon kolo kolo won ma n pa tolo tolo je bi won se kundun lati ma je adiye be ni won kundun lati ma je tolo tolo lara ota ti awon tolo tolo niju ninu ogbo ohun ni kolo kolo ta mo si fox leyin na awon ejo na kundun ki won ma je tolo tolo papa awon ejo nla won feran ki won ma je tolo tolo yato si kolo kolo yato si ejo awon asa awon ye asa nla nla ti won ti tobi gan awon na ma je tolo tolo o kan je o niwon bi tolo tolo na bo se ma tobi to won ma feran awon omo ti o ti tobi pupo lati je be na awon eye owiwi ti won ti tobi gan awon na ma nje awon omo tolo tolo eye tolo tolo o le gbe to bi odun meta si marun awon ti won wa ninu gbo eye tolo tolo o si feran ki won ma darin o won ma rin papo won ma n je papo ni won ma telera won kaakiri won ma rin papo won jo ma lo gbogbo bi ti won ba n lo ṣugbọn lasiko ti ke ba se asiko yunkin yunkin boya asiko ti abo n tomo lowo tabi ti asiko yunkin yunkin o ti de awon akọ ki darapo mo abo won ma lo nda egbe apon sile bachelor's club won da egbe apon sile ni awon akọ won jo ma da egbe si aye won se bo ba wa di pe asifo ti to ki ibalopo o bere iyunkiyunkin o bere ni awon akọ won tun wa lo darapo mo awon abo lati jo ma rin lati jo ma je kaakiri awon tolo tolo nu gbo won jafafa ju awon tinu ile lo o se mo wi pe awon tinu ile won o saba ni ewu kan o dele o beba ni awon tolo tolo ti won sin eni to ba so ewure mole na ni o fun ni paki to ma je loro awon tolo tolo tinu ile eni ba nsin won ni o ma wa jije mimo fun won ni won ma ba ku ṣugbọn awon tolo tolo nu gbo funra won ni won wa ounje funra won ni won da abo bora won fun di eyi won jafafa ju awon tolo tolo to wa nu gbo lo be na awon tolo tolo nu gbo won ni agbara ju awon tolo tolo to wa ninu ile lo eye toki si ni yi tolo tolo o ma dun pupo lo be o eye tolo tolo o dun pupo pupo eyi ni mo mu wa sori eto aditu lale yi ni le ise radio 32 fm ni lu ibadan we pe ka tun jo fi kora wa logbon nje titi igba mi ta tun lori ofe lati pade labi onisi be ni ko ni sawa na o emi ni mo ki yin jare olufemi omilani loruko temi o baba mi ni jealous bond lori adubi ojupon koko ma fo oko laide ojupon koko danosun le baba nike emi adubi animo bi esu

0: as Evangelical Ministry Incorporated, Goshen Land, Ilugusi Estate, along with Jekuru, Odone Lewe Mando, Etuiba, the High Price High School, Oleyo Rodono Ole, Wawe Miolo Lodisha, Oma for Oreshi, and Luru Ojas.
1: Tọ yi la kinki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo o tuni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti po osele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
5: iwo lo tun je cdk bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá ràdọ́dọ̀ wà download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
7: CDK, sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
8: And we don't talk small.

0: dun mi to je pe eto yi time re ko ti re ko to dada ah eni papa mama se papa papa papa papa gba ni oh my god
1: ewo jole
0: eto po lu radio to to amo eto ta ba nko gban bayi o ye ka le ko wo le ka so gbo re ka ni e ba wa fe lodu die si amo ah wala to lo ba se mi ni olowo ni ro to ba ni mi ba ko wo le awon yo ko gban be eye gbon kan ti won so loko kan meteta egbon ti en so da pa la ba won se gitan jo ba ti se jo ba ti se jo ka pa la ba won se gitan e wa ko ti en so nisin bayi ah mo se o
2: komo yi wa ninu mere ri ah eh eh ah ewon ojo le se
1: ewon ojo le ori bi
0: ma je nbe ti ba fe se wo di ma gbe ko da o a lo do ko ba wa te won tan a be wa Oh, I don't know if you're a bishop. Hey, hey, what did you do? Yo. And I go, what do you want to do? It's like, I'm going to be a lady. Pa, pa, pa.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, sir.
1: Ekale.
2: Ami pelu gbori owo.
1: Ami ni yara bi.
2: E ni ko na bi isu.
1: Ami o.
2: Agba ele o, la ka yo ni daru o. Abe ti nke ti mo la le.
1: Ah, oga.
2: Tori ele o, o wa ni enikan lo ko wo. Eh, aye ni o. Da se a te ga duro ele o. Ti agba ti lu go, ti je pada wa ni la o o ki, bi ta ye je pada.
1: Hello.
3: Baba mi to su o
1: e mo kale
3: eh allo mi la mu gbegbe
1: ebi re o
3: eh mane sise
1: amina yarabi
3: keri te ba n gbadu apolo mo jara kuba akuba daba olomo jari original dua ni o keri awon ile ni se bayi ngba to lo mera ara iyan ti ara bi ti ti e so wo afi ma go fensa abi eh ko won seri nto e koju wo na lo ti ri
1: hmm
3: iko eh alo mi lamu
1: yo
3: se bi ke no ka kesi omo wa sodo won ma gbo eto yi kan yen ti ma wa su fun won
1: eyu e ba lo mo gidi yo pe omo re obi to ba da to bi mo gidi yo pe omo re gbo eto e won ojo le ko ba ba da wa la mo
3: ati
1: to da ti re gugu na
3: la
1: jo gbo bayi ah awon mi
3: ma wo gbo won ba
1: ah eh
3: won ba nbe eje won lo lesin
1: hey oda won de ke lo la lesin yo e ba nbe ah e won ti ojo le

0: ye wa le yi bayi
1: o wa ni ile mi ni wire and cable
0: and this ro e da rabiri gbo kan yo ti tatan gbo ko yi lo ti tatan
1: o yo be si mi la lejo yen ni o ni mo fe mi escape obe o fe gun mi lobe o ba phone mi je so to phone to town touch light eh ni mo fi did get pe ni o mu obe o mu kini lo ka pe ni mi o get eni ko ba pa mi sinu le o fi sack an mi le nona pe ni to ba pa mi o ge mi wele wele o ko se ni o lo da mi nu
0: baba omo belo ni o bi fun yin bayi
1: meji ni
0: pe ti pere lo bi fun
1: be ni
0: e se lo baba da o baba da bi a mi o ko baba
1: je ile ko bomo je
0: nile ko baba je
1: be ni
0: kini oruko arabinrin yen
1: Comfort omo bolanle olajumoke
0: ni baba re je
1: olajumoke ni oko te akanmu ni oko babe akanmu
0: okay any comfort abi
1: ben comfort lo ko te omo bolanle
0: abi e ba jibi ni ke lowo yo e ba binu se ke se pe e ni fi arabinrin yen to ni
1: te n ba bere tin tenu boro nkan ti mo ti se fun ebi re awon aburo e eyi ti ma fi si school o lo school
0: ede
1: eyi to
0: eja bibe ta bibe jun odo so time o si tori pe igba re wa office wa ni me wa o ra pe e so pe ni fere ni pe e ko ri fe njo na
1: papa ro yo be si mi mi o se ni ko ni be mi o
0: mo na ko ri ife o ri ife
1: be
0: ni pe ni fere
1: ah ko ba pa mi ti ba se yen
0: ah let me call him.
1: Obe wa lowo e ko si nkan kan lowo mi.
0: Baba,
1: ni de.
0: E di suru, e di suru. E gbo mi. Mo ni to tori pe e ni fe dada let me call him. Don't e wa. Abi e call him fe.
1: Ke ma ba ku ni.
0: Eh eh. Ko tele yi wa bi. A di love you lodo ti wa. Mo na en call him fe pe.
1: Be ni nkan ti mo ko fun na le. Be o yo be si mi atada.
0: Iro ni wo le kojo na.
1: My darling, everything I have is for you. Why should you kill me? I love you. I'd kiss you.
0: Olorin ni yin ni, Olorin ni yin ni tele.
1: Ojo Olorin tipa tipa. Lowo ada atobe, tanti sharp.
0: Eda ko yara le. Eya bi meji pe lo ko da si oro yi, meji si beta sa. Adi pe arabirin pepepe ko da wa lohun o adi pepepe ko da wa lohun o a mo ba se be ri o oni ka ba ona ba si bi pe owo raye o wo ge kan ba da wu lamu owo ti ko to wo ko wo ti ta to wo ta do property baba
1: sir
0: awon bi re imi an gbo poro yi kini won wi
1: ko le se anything gba ti baba e wa laye baba e ku to the point that he let him off in hand pe he let him ra fun ya mi ni kin to ku o ni o je kin le continue ile yemo o ibe lo lo sin baba e si mo nbi gba ti baba ku kini mo le se ge bi ana o ni ki ma wo ri ki ma wo
0: e je ka wo ra le da si bo bo e je ka wo ra le da si e da ku ro lo ya ra le e da soro yo papapa to ri ojo ya ri bu to loku hey hello
2: hello
0: hello ka le ah oja oja oja oja te ba le dure pe apada pa pa pa
1: ba fe oko ya e gan ma so fun yin
0: o ki la oko ya re si pere jesi da so no yo hello
3: hello baba mi wa lo mi la mo
0: eo
3: eh olohun ni ju baje
0: ami
3: mi gba ti an ti gbejo lo si court
0: ti ko ti ya won
3: ti so kun kun ka ti an de ti ya won oni right lati mu anything ma no le nbe yen
0: lati wa keru baba
3: lehin igba yen to ba ti fe keru awon olopa godo tele wa
0: abi
1: o lo mo
3: olopa no nigba te tun ti wa pe ti o tun wa down nkan kan o je pe o ni emi kan nu to fe lu fun baba yen
1: o fe pa mi ni o
3: o ba se ti baba yen wa ni suru bayi
0: se gbo e ba gbo
3: awon bi se to baye hello sir
0: amo yayo sole sole
3: so awon igbese to ba tun ye ke tun baba bayi gbe e ri pe ni se ala won eso lorin gbangba to doju etan
0: o do lorin tipa tipa
3: ori waye gbogbo kona ori waye so ti baba mo ba ko mo ba de mi baba le godu
0: eh e kama be o
3: e wa da ku e ba na te ti o e ba fe ti o fe to
0: ma na apa gan si bayi oro de do yi tori pe obirin ko fo egba ele ko fo egba

0: Ifan se be ni o irewe ni gboko tana opa oburu ni mu ni wase obusu lo di fa fun ala kan tin gbogun lo sala ja okun eriki kun ko pa kan o Iropo, irofa, tani umo pe ran ala kan ki kuku eri. Iropo, irofa, tani umo pe ran ala kan ki kuku odo orun mi lawo. Iropo, irofa, tani umo pe ran ala kan ki kuku eri. Iku omi, iku odo, ko ni gbe lare mo lo ngugu bi te tin gbo mi. Kolu kolu bu oni kolu wa o. Afefe bu oni fe si wa. Akoda aye moju ba o. Aseda aye moju ba o. Ojuba gbogbo ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye Ige Adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile Ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje Ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu Ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 5 3 4 5 9 2 2 3 0 8 0 5 3 4 5 9 2 2 3 Odufa ti amuwa si eti gboyin lasale ona ni odufa ogunda lowo otun ofun lowo si ogunda fun e ma ba mi ka lo ifa ni ogunda fun olokanran gbangan lo difa fun ori abodi tin si aya agbon merigun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ogege eleku orun mi la beri abodi jale o ogege eleku obe sa obe su ogege eleku ogege eleja ogege eleja orun mi la beri abodi jale o ogege eleja obe sa obe su ogege eleja ogege eleran ogege eleran orun mi la beri abodi jale o ogege eleran obe sa obe su ogege eleran
1: beni eni ta ba da odufa ogunda fun ifun ifa pe eni to lota repete ti won binu re eni ta ti ti o ti eni ta pa ti oku eni ti ota binu to se wi pe olohun gbe lori soke sugba arin ota lo wa eni ti oro re ndaru ifa yi si tun soro nipa eni ti oju omo npon legbe kan yala oboya okunrin tabi obirin bo ba wa ri bayi iwo ti o je pe isoro ota ni ti e bo sore bi ni won o fi su o ota oji ori mumi gbogbo bo se kuo ebi mara to to oko re mara to won sa nle pa re ni ninu odu fo ogun da fun yi ifa so pe ifa ni ru eni be obo iwo ni kan ki oko sele si be be lo sele si orun mila nigbati wase iwo ti ota odi ori mumi iwo to ta loku ona to gbegba iwo na mo kan keji to ba je ru odu fo ogun da fun ta le yi lo ba jade fun o eni to ta titi ti o ti eni to nsore ti an fi bi su eni ti won odi ori mumi tawon ota ko ipaya ba lotun lo si taberu n ba lori ipo to ba wa to ba je pe ru odu fo ogun da fun ta sa le ilo ba jade fun o olebo ti wonu oru olebo ti orun mi laru to fi beri olodi sonu ifa so pa arin ota lo wa kiru eni bi o tete mura ni o ko ta o ma ba riru eni be mu tori pe erin te nwo yi erin e se fe o gbogbo eni to ba ti wa npo to wa laye to da yo lo re to po sugbon ida meji nu ida meta ni ojo ta igba toro eda ba nda ti ba ndun igba na ni sese nfe adua o gbogbo agbara lo lodumare fi sinu seyin se to ba wa je pe ru odu fun ogun da fun yi lo ba jade fun ru eni be to ba se ni to gba pe seyin se wa ni ota oni tete ri mu tori be lo sele sorun mi la ninu odu fun ogun da fun to fi beru olodi sonu iwo na segun oto re yin odi 256 ni page fa ta le ni to kokoda odu fa ni gba wa se eni to da odu fa ikini etutu to se toro re fi tuba to fi tuse to fi raye gbe to fi raye lo to fi raye se ti o fi bo si owo ota to ba je pe ru odu fun ogun da fun ta le ni iru eni be oni bo sowo ota to gun kan ba ti en be nwaju tiru eni be ba rubo to se tutu won ni ri mu ogun ogbon egbegberun la kari eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opopolopo wadi ijele ni kadara eda to ku tan baba wa ba tona de bi kan tona ba pin meji meta won mu o kan keji won to ifa lo ni odu to ba hu loju opon an baba wa mani mani won ani mo to se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki ma rin berin lo kan boya ni opopolopo mo pe iya to nbe nu karubo tabi ka se tutu tabi ka mu ewe ategbo ka papo ewe ategbo olohun fi ase si ebo tabi etutu olohun fi ase si sugbon ipile ona ni ka ru ebo ka se tutu tori pe ile ti o toju eni su eda kan o le rin rin be lokun nteleda e ba je mo boyo ta ni nbe nwaju e odu fa to ba hu loju opon la fi rubo ta fi se tutu re fun o ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo en tin da fun loni eni pada da toro je o gbogbo eyin to tan le kirakita te wa nu ipaya ota oni ri mu o gbogbo eyin te ti wa loke eni jabo o ogun da fun ta le yin to ba wa so ni pe ka le ni segun ota ifa pe ruru ebo ni gbe ni o airu ebo ki gbe yan adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akoma na wan di ero bon olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223 ogun da fun lodu fa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
2: baba pere apo ni awo ko wole

0: fọkọ, aya mi ṣe wi fọkọ.
1: Ṣèwé fọkọ, ṣèwé fọkọ, ṣèwé fọkọ.
0: Aya ko ṣèwé fọkọ.
2: Ṣèwé fọkọ po ni ale o iyawo ẹlẹsẹ o sun.
3: Iwọ ko ṣèwé fọkọ po ni ale o mo iyawo ẹlẹsẹ o sun.
1: Ṣèwé fọkọ.
0: Lati ṣèwé fọkọ ni isin po ni ale nle ọkọ. Ah. Elomi e ma rowo le mi ji pe ah ti o ba lo working ko to ba working ko elomi ma mo ti reni to didi so fun bere pe ah sister ki se gbogbo eyan lo ma work fun okunrin to ba wa nu marriage to ba cheat ti ah o di dodon yawo e na gbodo na se sister now
1: yes or no I go marry my wife for better for worse
0: eyan gbodo wa ninu mess ko a so pe o le fa mi sinu mess ki won na ro bi ipo le ma o le tun le ma o le ma fun mi ni tough time pelu mess to tun ti mi si to si nkan to jo a jo ma bara wa nbe ni nkan to ba ti se ba a jo se ni as in mo wan be requestion lowo eni elojo yin pe ah ta ejo ta leni to ma dunju ta leni to ma as in se ayole yo le fe fi yo ni abi normal fe fi trend abi everywhere wo pe on the sister ni e kuro nbe se a jo ni equal right ninu marriage yi ni anything you do I do in ta jo sign yen le ngba ta fe fera wa se anybody o le traumatize anybody emi wa wo pe se bo se work ni yen ni ejo ja mi tan o ti pe ta wa ti marry o ko ye wa o boya bo se wa ni ejo ja mi sin ko ye mi
1: mama mi mi na se se pataki
0: o te wa yan mi lenu pe ba se nlo le oko laye isin o ya to ba se nlo le oko nigba yen Sera won ta ye isin won lo pelu full determination awon lo ton wi pe ani se you do me I do you as in ko si cheating to ba se fun mi ma se fun e boya ka uku jo se kini boya ka uku party boya ka uku pare in to nje marriage kon ka luku lo ka party ways in to ma n pada gbe yin ni as in won ran anybody beye ke wa ma rori pe ki lawon eyan fe so ko si nkan to kan won as in awon gboju lo ton ni sinu marriage pe it is what it is e ma gbo pe ewo Gen Z la wa in to ma so ni e gbo se ya to wa nu e abi marriage kan na e ko abo ti ya

But temi kan ni wipe nkan te yin ba nse to ma work fun yin ninu marriage yin o ma better getera mo lati je ko ma work e te ba nse ti o ba fi le work ti relationship yin o fi work ninu marriage o ma better ke withdraw o mi po lamu mi lale oni ti mo fe ka bu mi mo ba se fe bu mo tetete ti o fi se kini ti o fi ka wa yo kawa yo tun seku omo mi mi na o mi fe kita le yi o seku mo fe ka mu tan ni ibi mo nlo na kan ni sugba won bi tin ya si ma ko e ka le omo ge na wa e ma ku asale gbogbo eyin ololufe te n gbo omo mi mi na eyin alalu barika baba eyin alalu barika iya eyin eyan daada eyin afenifere eyin te nfe ti tolore nte eyin te nfe ti kan ni 32 FM 94.9 eyin te nfe ti yunkin tolore nte kiyin o e ma ku asale asalafia ni mo diba yin gege bi mi na se diba yin lale oni ayo ni mo wa o mo ro pa ayo na leyin na wa e mo se won e ma ku gbogbo gba mi aduke mo de ti fe ti fe mo de tola tola mo de ti yiti mo de tayo tayo nitori pe tayo tayo bayi ni mo wa for resinu dile yin ayo to sin wonu le yin lasale oni lagbara olohun ko ni dibanuje eti ayo te fin gbo mi ko ni gbo ibi oju ayo te fin wo mi lagbara olohun ko ni funkun ibi ni ri ibi bo

Generation to n bo kini hope generation to n bo akila n reti latara generation to n bo ati wi pe kini nkan ta invest sinu generation to n bo gege bi obi awa ta je obi ki bawo la se npinle generation to n bo fa won an so wi pe gen z age mo wa nbi kan loni an soro mo ade mo de ri pe an soro nipa gbogbo nkan to ti sele seyin awon nkan ta ti se seyin o pe mo awon reason wi pe awon nkan yen ti change nsin mo wa digest e ninu opolo mi pe so definitely marriage ta ni ngba yen o yato cities awon decisions that I make ni aye igba yen o yato sile ta make nsin e wo ibi kan ni mo nlo o ṣugbọn bi ti ma ya si lale oni o po sori iwo obi the way bo se nba omo ni aye je fun rara e ma je ki n ten future e gangan lo ma fi pada fi tafala titi dojo ale elomi o pada rare ni ojo ale ipe ko ati nba ko irin ajo re le na isin bibeli ni to omo re ko le fun oni sin to omo ni bibeli wi be mu de mo pe bo se wa ninu alquran ni ere nbe ninu wi pe ka to omo mo so ni jejo mo si so nu oro mi o ni omo ni ni olu omo ni sin ni ere bi ofa ti ri lowo alagbara be na ni awon iwe ibukun ni fun omo odo na yi ti apo re ko olorun oba ngo elomi ko ye kolorun mo fun lomo laye pe won ba so o ni balopo o ndoko o nsun o nji as in o nji ko si bo ma se n ba le bai ko ye ko pamo laye because elomi o kan wa fortunate lati loyun elomi kan wa fortunate lati loyun wi pe okay o bimo olorun ko se fun yi pe wo lo gba mo fun e loyun ma okay wo na ti di ati la kuro ni ipo agan awon mo ta nbi yen ta nla di wale ta n loyun e ta nbi yen bawo la se n take e won si you can't even imagine a woman cherry olohun ti toju omo these days fifi omo si ilana to ba to olorun mu ni isin lona to to bawo lo se ye ka se awa na mo bo se ye ka se o but because we as a parent I fe join like boya be trends to njade awa ma da po ama ma da trends pe awa na fe se kini a fe trend lori social media ama ma da po mo mentality wa so ba wa sele ton wa ma so yi pe mentality no o ti wa mentally disorder awon kokon wa sele elomi e wa ma jade ma so yi pe esu ni iyawo le to wa ni ile oko use of social media this black app in to ti da fun elomi bayi sheri black app ni social space ta wa e o ti la opolopo eyin o de n ko ba opolopo eyin sheri o ti e to o to app tiktok yen awon nkan to wa nbe ki se nkan awon nkan mi wa nbe to se yipe ko ye kiyan ma fujuri jo baba close it down gan ko po because sherry ki eyan abiamo to as in abiamo to gbe omo dani ko ma ti dildo as in I mean dildo ti bo omo odun mejo ni abe lori live tiktok ha

pastor. Olorun a sanu wa. Live ta ba fe choose. Lati lo. Fojo waju wa. I think it's the right time. Fun wa lati mo, lati lo. Bi ipinle ba baje. Bi beli ni kilo lododo yo. Ipinle yin wo lati le ni isin. E le so e le ifun rara yin gan, eyin gan mo po ti wo. But you still think that you can fix it. So there will be a time I will fix it. Everything will be fine. Will be. It can never be fine. Ko le fine rara rara. Ko jora won. Eh ba ti robinrin to ye pori TikTok ni njisi ni nsun si ni njisi ikoko na iru won esin le oko ipe ko e lo wo won daada e lo wo foundation won daada ati forin se ko na wori TikTok won ma wa lori life aro osan ale won la won se remote job ni ibe won gossip won se everything in to ye kan mejuto e ni mojuto o ti wa di wipo nkaluku sa fe ni android phone fe bi long oni kaluku fe ni connection ati egba won ti o si ki se gbogbo eni ti o si nle oko lo nduro sori live show to ma duro pe ohun fe gossip lori TikTok e lo mi I ni se lo ndopo lopo laamu e mo ja tan ra wa I ni ise lo ndopo lopo laamu to ba loko nle ta se oko e de mule to de ni oko to mo pa lalubari ko oko lo ni to ma so fun e pe ani mi fe nkan bayi mi fe ko wa lori social media bayi mi fe o mo o ki nso ni media o kan ya bara ni o so run ka ni pe ise te nse nsin a mo pe yes onise ni pe ise te nse part of media ni but you are not even in media e kan try lati wa lori e fe feel among ni e de eyin na de nwo omo lomo nibi ton tin tin nkan bo omo yen ni oju ara e de tun gift coin mo ti yarin ona ori afefe mo wa ku mo da bi pe ko lo e mo mo ki ko lo e mo son kan bi olohun o da oju kaluku lejo bo se to ati to ye e sora yin eyin te si mo momo kiri te mo fo mo ti yan o dowo yin o egbon ti mo so nbi by few weeks ago ti mo so yi pe DPO kan so ti mo wo lori social media okunrin si okunrin as in okunrin ton rape omokunrin kekere to ye pe omo yen ko ju 10 years lo ton rape e ton ba lajosepo lati bi oju iho die e wo e gbo orisirisi as in mewa nsele mewa nsele oro loro la fin sariko oro loro on la fin sariko gbogbo okan to ngbo pele okan ayo pelu okan idunnu to se wi pe won de nri pe oro ogidi oro otito la nso lori eto yi olohun ni ba tin je eni to ba si se fi se ibinu tori pe oro ta nso yi o ba ohun emi oni ke ma binu emi fe ke binu sugbon e lo tun ibibe e lo tun se tori oro mi a ma da bi petepete ile ta fi popa na ko seni ti oni ta ba won kaluku mu ti e ko si lo so ko lo tun be se ni ti oju be lo

0: eyun kini iyen kan olohun kan seri ikeji ma mu keji wonu iketa ma fix e po mora won ko le ye wa dada seri bi mo joko si un na loni mo mo re kokko gan ni
1: barista lawyer to mu ye atun ba keke jikunle omo kale jayo ijebu alare ma gbo bi mo se wi lajo gan
0: seri bi ti mo joko si yen na ni won tun tin to yi pe ebe ku oro eyan ti wa je ki lo sele
1: international barista lawyer ko ni wa jajajo
0: eyan fe yawo njo wo si jo wo o si salaisi jo saturday o si salaisi ni bi ru oni ko lo se kan e da kun tori olohun ile abi keyan fe yawo nijo njo saturday to lo ko si je wi pe bi ru oni lo jade lai se sababi ni ka pe ni abo lowo nu e wa bi mi pe iyawo bi bawo second wife ni seri oro loro leyan fi nsari kogun e wa je awoye lori nkan ti mo fe information ta wa n gbo ni wi pe igbeyawo yen won se debi wi pe aye gbo orun mo
1: abimbala
0: owo san nbe
1: abimbala
0: orisirisi nkan lo azin ko si nkan te wa debe ti e ni ri ni bi igbeyawo ohun igbeyawo ta nso yi agbalagba to fe bi omode o ti ye ni a second wife inti mo wa nwo won ni kini observation akoko kokomo koko bi won pe e je ka wo na se iku yi soju lasan ni e keji e je awo eyan to fi yawo sile sinu ile to lo si hallu to lo gba to lo segbe yawo fun second wife e je abere wi pe first wife ki lo se lori e na ko to di wi pe o gbe obirin kan lo si inu hallu o pe ru agbaye le lo won nawo na dollar na gbogbo e
1: ko ti fe mi ko le si oil
0: e jo mi ro be aporo ti mo nso mo fe ke ba mi feel
1: mi lawo dangote
0: kini e to to se lori iyawo to wa nu le
1: eleyin jo anu lo mo te dollar oke mo ye gbegberun eniyan
0: ni won ri arin yen mo ko fe so fun yin ko se ni to ni e ma fe iyawo

0: dola kumpala e.
1: Ko se ni toni e ma fe yawo. Se mo pe mo ma so fun. Ko se ni toni ke ma ni second wife. Bo eni second wife pelu la kaye. Eni pelu la kaye pelu ito ni olorun pelu la kaye. O dis o fe ni second wife o fe se wedding won ni pe ti dandan ni ko lo se show me se dandan ni ko lo se show off pe emi ni se o wo wa mo fe na awon agbalagba ma npowe kan won ni n ta ba fi pamọ ni ni awon wedding kan wa to se pe looking ni awon hall kekere kan wa to se wi pe ko le gba boya bi 50 eyan 50 lo ma gba eyan 100 gan po eyan bi 50 as in atoba di koran gida pe okay you just want to do something you want to be a proud husband to ba ti se to ba ye ko se to ba je wi pe dandan ni o need lagba iro iro 1000 olu ti o gbero 500 ti o gbero 700 nibi ti olu ti o gbero 650 wa mini hall tintin ne te si se nte se o si pada lo le lo bayawo e lojo to lo soyi o lejo nu are n to soyi gi be ri
2: ore fe mi afuni wa
1: waju yawo re abe yawo re lo ti dide o si bota lo si lo soyi gi ngba to di ago merin ago marun baba ti wole ko de yawo re ofura
2: baba dami lola baba
1: ko mo nkan kan awon agborodun ni se n se photo n send di photo si ya o le lai lai oko mi bo e to ye pe business associate lo wa gbe n le tan fi lo ni si atun ja yin tanu atun fun yin lopolo
2: maketi meyin temi
1: emi oni o lo mari o ko lo ri mari o mi abi ri mari yato si wi pe ko lo fe iyawo keji eni to nri mari ni wi pe ko ni yawo abi ke ko loko emi o so wi pe ko lo fe iyawo keji lai lo lo o ba lo fe iyawo keji o lo lo o fe se competition o fe fa o fe safara wi yo je chege si ola ewo depression ni o pada po epe ko o gbodo ni nkan ti wo gan ma offer gege bi oko ko to na se si tagbin yawo keji tori na to o ba lagbara lati fe yawo keji duro ti yawo re nu le to ba ye ko se fun kori re le set pelu e
2: o ti le aduga ni yo
1: e ba fe gbo toro e gbo
2: president club
1: ebe omo gbogbo ngba ko le mo se afefe yeye debi pe yo ma di nkan akoba fun yin
2: baba
1: gege bi okunrin
2: america le
1: won na to fe se yawo keji to ni pe kan lo mo gbe o lo register
2: mo ba na
1: o fe lo se yawo keji oni kan ma gbe o oni olorun sanu
2: atlanta
1: lo juma eh olorun sanu melo melo lati e fe ka mo ma pa won ore mi awon ore mi ma di lati bi bayi igbada kan kan aso ebi wa aso ebi tu aso ebi ti o mo pe o fe gbeye lo lo fe ni ti o ti mari rara otito oro mo nkoro ni
2: omo mo tayan
1: o ye ko mo wi pe rules kan ti wa nle ko to di ipo de o gbodo de bi ti wa de tan ko duro ni duro wi pe o fe gba space iro obirin be a mo duro ni duro wi pe o se nkan kan fun mi o si lo sa duro eleyi boya to ba kuku fo sanle to ba lo to ja mo mi lowo to ja mo na lowo o ti tan ebe ni ti o lo mo a ma gbaye
2: toju ayo aja
1: e wo eja laroka laroka ma ba laro ka te jeje te jeje ka ma ba silete
2: toju olumi omo
1: e dakun tori olohun ki se gbogbo eyan beyan ba yan je le yan mo je gbe eja wo dada ronu jile dada see in a simple way as a bona fide husband as a responsible man ninu le o ba fe fe yawo keji o le fi ma dogbon dapara soro fun yawo e ninu ile pe I want to get married as in I just feel like having another wife like ise pe ko fi pa lara ninu mind e ati mo pe ah oko mi dem o ko mi o ku le fe yawo keji so fun e pe wo to ba fe fe ko to ba ti won eni ko se as in show more lo to o ma dun arabirin on but there will be a way ti won gan fun ma fi tu loju tu wa tu fi pari e ki se bi pe ko wa se ko wa wo bi pe okay I'm the husband now emi loko now mo le

0: Ghana. But gaga bi okunrin si obinrin, gaga bi obinrin si okunrin, laarin awa mejeji ko ye ka ma se nkan asiri ni koko. Ati jo se kini, ati jo wonu ara wa gaga bi imule. Ko ye ki asiri ma wa laarin okunrin ati obinrin ti a ni le se e pelu ra. To ba tin ri oko e gaga bi best friend ye. To ba tin ri yawo e gaga bi best friend ye. Ko si nkan te le jo se e papo. Ko si ade afun kan ta ri to so bi pe ile ti won ko oko won inu be ni won gbe fodidi odun marun ti won si mo pe yawo awon ni la nlo dule yawo si n gbowo ile ni gbogbo igba so iyawo n gbowo ile ni gbogbo igba oko si wa ninu kini odun oko si wa labe oru leyan o de sanwo fun agent ni gbogbo igba o si n gba o de n ko owo onko owo lo fun landlord which is yawo to wa nu le tin batun to ti sabi amo marun fun
1: executive hotel
0: e join bola fe ko si nigbati nigbati olohun mewa mo sele labe orun orisirisi nkan mo sele e gbo mi ba e sa as in ti ba gbo nkan mi ba e ti mi a ti mi o fe ma dun gbon
1: mama yesen ni omo ba lojugo
0: ah o lagbara

kin pinle ta ba fi pinle igbeyawo wa ohun lo ma so bo se ma ri lojo waju ta fi lora wa gbo titi dojo ale ta ba fi otito bere igbeyawo o di dana ko ti tan yen ko se kini ko so wa do minira in o e wo bi e je ka fi ipinle gidi ka fi bere igbeyawo wa ko ma di wi pe a ma jera wa lese a ma fi nkan pamu funra wa so elomin wa to se wi pe ojo na nkan mi wa to se wi pe telomin ba hot yawo e de level a ma wo pe ah mi le fi pa mi rara mi ni je kokko mi mo elomin wa to se wi pe ko un gan o kin fe ki awo e sori re e ma gbo pe mbolo mi o ti kole ohun kole but laarin toko ti awo e ma je atanra wa ti aba le walk hand to hand ti ife ife otito ba wa ko seni to so pe ti awo e ba sori re ko ma support ko so pe ko seni to so pe yawo e to siwaju e kole ko so pe ko ni ni te riba fun e actually o actually momo wi pe awon obirin kan wa to pe ton ba janja ni change lowo ju oko won lo igberaga ma nwo o awon e fi wa jo yawo na bi nti won awon e fi wa jo yawo na bi abi awon se wa yen awon se life ti won bo se won won se bo se won agaga won awon iya kan wa to se wi pe ko si ni e le ba won ah in ton ba ti fe ni won fe ni won fe ni lari awon gan fe ni lari ju

lọkan jura wa lo iru awa iyawo lọkan ṣugbọn awa mo ni ife true love ni o awa mo nfi ife poko ni ki se pe pipa o pipa asin a ma ni ife oko dinu dinu ori o di dandan kankan ni ife wa o ti ye yin kun gege bi obirin e ja ma so iwa wo opin dodon ka ma fi nkan pamọ fa won balele wa ejo e je ka stop ejo ntori olohun awon okunrin na won gbianju won gbianju won gbian no okunrin gbianju mo ma wo okunrin mi bayi to ba dide noro to mo ma wo obirin bayi to ba dide noro to woju oko e to bi pe kilo nse

ẹyin te n pe sori number mi e ma pe mo e jo nitori olohun ki ma block number yin e jo e ti ri pe mo wa lori show e ma pe sori normal number mi mo ti so fun yin several times e jo daka ma fi nkan pamọ funra wa ko daka ma fi nkan pamọ foko ti ewo ti marriage o ba work it is better for you to walk away okunrin gbianju o won gbianju ejo nto eje ka yin won imagine obirin to ma dide to ma woju oko e pe ki lo se fun mi ehe ki lo da se nte gbe nse ni awon statement to ma nje kokunrin siwa o awo yi pe ko appreciate na duro gbogbo nkan ti mo nse fun awo ojo titi koda ko ma se nkan kan fun e o ti e wa nu ile o nri lojumo lojojumo ko rowo fun e o sugbon wa nu ile e jo rira yin lojojumo fun e ni joy nkan yokan yen ogan ohun gan to loto fun e lalubarika alubarika to fun e ni awon mo yen o le oko e sita o wallahi mi atoko mi ba ja bayi bi mo se wa ekun mo mo nsun olohun o sanu mi ekun ni ti bere tin ni to mi loju yin le mi kon mi o gbe mo kan jo mo lile ni oko mi gan mo po mo lile ni mi sugbon yin le mi yin lo kan re bo mo ti fe bere bawo mo se fe bawo mo se fe gbe barawo mo fe fi gbe yin lo kun e bo elomi wa to se pe deep down at yen leku okan yin ti leju o le se survive how you dey do am e call me e call wa ah e sora yin e wo you get why you get reason se gbo an pe were ni were ni be an ga na kini yan yan an ga e din ga e din ga yan gan wan pe were ni were ni wan pe ni ni ni

0: àwọn nǹkan tá ń ṣe yìí a fi múnú àwọn èèyàn dùn ni the less privilege la fi múnú wọn dùn ta bá sì rí support sí kò sí wàhálà láti support àwọn èèyàn in a little way ta fi lè support àwọn èèyàn lórí program Ọlọ́run á dé jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú lágbára Ọlọ́run must pe ko si bi mo se fe se nkan o titi temi ati family mi na oni sin be because I know my husband will always do this for me on behalf of my husband too I am saying this out we pay that kind of support will come out lati support awon eyan lori show yi through my foundation Olorun a je ko wa yin papa julo I want to focus awon opo awon opo atawon to je wi pe amo wi pe less privilege ni won da da ta mo This is 1009 ma fun yin ni homework kan lo le assignment ni e ma lo se gege bi obi e kale o
1: my dear sister
0: daddy e kale sir
1: mama mi
0: yes sir era sir yes sir
1: Yes, I want to tell you, your program is fair for the wise. Hmm. It's not for you, everybody.
0: Yes. Olubunmi Odeyemi Esegun ni ma Thank you Kehinde Emmanuel thank you Toropolopo eniyan lo nje nibe lo yo Adebukola Adeleye Esegun ni Ademola Wasi Bolaji Taofi Bankole Busayomi Thank you so much Ya oju awon to wa nbe Hello e kale o Hello. Ekale mao. Yes, my Rama.
2: O
0: Yes, ma, Irama.
2: Irama.
0: Yes, ma.
2: Amima. No,
0: I'm Yes, ma, is she gone, ma? Would you pay my? Segbon ti mo mi so Kenyan kan ma rira eyan pe o ti en ri pe o n ba soro o n ri lojumo appreciate e Olorun hello
3: hello
0: e kale sir
3: e kale o
0: yes sir
3: e kwete
0: itun ni sir
3: opolo yin mi joba o
0: amen amen sir
3: e do yin a ri e kokon be gidi Adeloju Muritala lati ruwa lo nsoro.
0: Ah baba mi dada. Yes sir.
3: Seri olo te gugu eto te nko te nso. E kon la la ri kon da to kun ya to be.
0: Yes sir.
3: Ene we ni to ba ngbo. Gbo to oro je aye yi. Ati okunrin wa to bere wa. Gugu eto ta ngbo Olorun je amulo.
0: Amen.
3: Ori ti ne so le kan pe ti ama ti okunrin ba ngbe okunrin le gbe okunrin jade pe yawo e jade awa gara gani iru ni si ni so ni lojo
0: beni
3: te yawo ti e ba jo ngbe le pe pe nu le gan ati sere nu le gan problem ni seru yawo be si e le gbe lota ti e le damo re pe ka jade lota ti e le damo re we yawo be
0: Okay.
3: E mo pe o wa fi ese le oju ona se pa pa ta ni.
0: O lo fa o.
3: O ke be lo ba mu okunrin mi ma ro pe je to n ba se nkan yi. Je ti o ni pada de bi. O ni pada de wo le bi ti e ke ba se le. So adokunrin wa adobinrin wa Olorun ko wa mo se.
0: Ami.
3: Ori a le mo se. Lo ni ma ko e mo se.
0: Beni.
3: O. Eto yin eto to ko yen leko ta n le koko nbe lo to ni mi ti kaluku ba ri nbe Olorun yo wulo fun kaluku ba ko
0: ni amen amen sir amen sir yes sir
3: e da ma bi to
0: e shi sir

0: daddy te ba fe reach mi sir lati tori inu mi adun lati ba sister to lu soro so e ba fe reach mi e le reach mi through WhatsApp yen sir to 070-8160-3019 thank you sir hello Ejagbe tibi. Hello, Ekale o.
1: Hello, Ekale o.
0: Ekale sa. Eto ni sa. Sa?
1: Adura yin pa. No ni akoko ti ma ko pe ni re.
0: Ah, e se gan ni sa. Dade e se gan ni. Yes, sa.
1: I'm going to go to the house.
0: Ese mo dupe sa.

kini n o ni ye buramuramu neji meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po kokoke o po 32 fm 94.9